0: mama, mina ndzi landzela vilayelo bya wena xa xikhadi. Kambe nyamukhe wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena, a ni ku bululeka. Kambe wu la ndzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka.
1: Ahihi n'wananga, leswi hi swi ta hatla swi mu khulula.
0: Mama lejo
1: nga ku zwa hava kana le zwa lisima ngovu leri loko anwana na hino ku hudela iluza mati mirini wako ikwala a ha karereka makun loko umunyika ngovu zwo hluluka u valeta mati la maluzika ku mirini wako
0: ndzi bongile mama makuni zwini ndzi fanela ku munyika hiku khandzakanya
1: ha aka vana vangani tlhano wa tihweti ni yimwe kutani ku hundza u fana maleti wa mina u fanele ku munyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma a sopa ni mbulo wa xipitali ku nga mixtura
0: hi swona loko Manuelito a nga hena tlhano wa tihweti ni yin'we ke
1: u wa fanele ku munyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya u hatla famba yena na xipitali kutani kamba sopa vutomi ka vanhu mugangeni a nga agenti komunitari
0: hi swona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela vilayelo bya wena
1: oh kunene n'wananga ndzi tsakela ku azukulwana wa mina Manuelito a vini vutomi ginene
0: ndzi ya ndzi ya munyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya xipitali
1: oh loko ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana
0: mama yi kona
2: Akuhudela kada ya vanana kanlezwe katiriwa hi mistura makininu ya ziku ni kuga kokhluluka avanana vatsongwana vakala ku khlanwa tihweti ni yinwe vafanele ku nwisiwa mafi ya veli zwe katroka nzakanya na vahaka vaisiwa chipitali ka siku ya tiriwa
3: Está de volta o maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo canal Mania. Não perca nenhuma jornada e transforme suas previsões em dinheiro no Onça. Sintonize o canal Mania 2 e reveja a temporada passada do Moçambola, novelas e filmes imperdíveis. TMT, o mundo digital em sua casa.
4: Kanavula Kamashirami Kamamumu Hichikamu Yakusawana Munkseti Uchigeru Chakumakahin Yumbanyanzi Wadia Munkseti Radio Radio Munkseti
5: Radio Mzambique Ao serviço do cidadão
6: cinco horas 17 minutos já Moçambique lengo mamu itiva com uma quinta mukan lá rádio Moçambique lá vou chegar com aquela zanda mela aquela sabe com a luante aquela chongua changan quinta mukan ne RM inyamban chuya waslano namo trabalho muito ofício é suga ku valafiki catantiro maloku munga cheluene mitiruene nyamuka muchikela hinkama muhuma hinkama kambe kwanza asangola mishule efindi simana kwete rifanele ku yatira vuka mungisete radio Mosambiki na wena guvuru mangwananyi monjani guvuru mavuka kwatsike khindlumkani ya minyambane kusema mbone monjani apandi turiya radio Mosambiki morola 88.3 MHz khindlumkisa vengisete vahikuma kuzwa lezwi ya kanyasolo monjani kanyasolo mavuka vukano gichile Shwahi RM nyambani mpangala tungu na waki masiku Vilankulu, monjani ka vilankulu mavuka Kinju mkani RM nyambani kwa sayu Adrupeni vilankulu Hani kintu kongresu monjani Tesi, vukani Monjani mwabinyani, mashanisa vukani Kapelani Kena jwale jwia kama bot monjani mabot mavuka kintu mkani ya rie minyambani mpangalatu wangwina mchani kwa sega msengi mavuka kwa sega kazinave kashiturupani ni kama bot mchani mavuka kintu mkani banamana kena jwalezu ya kafonyololo mchani fonyololo mavuka kwa sega senani tome kane rie minyambani manyisa kan kichika tropanene mukuhwini ria rm mukuma hi 88.0 MHz mchino hena wa fm uzimilo ya muchai kan kafanyolo kusha zwele zwe akamasingi monjani kamasingi bavuka ndimkani ni RM bona kurelela moya moya rimal hani chungoni wala haridzweni tane akachilakwa la kumpaka za mazakaya yaseyo mochi rami se ungenileko alfulan rama u fese fese fese fese masikona lao ona achirami Bukan kama singi mduria RM mukuma hii 89.9 MHz kuno hena wa FM musimilu ya Bayro 21 de abril Rombeni kugiri mwa wanu munguka mafuka kwatsike murombe Street wingani michongo yotala fana nika flankulu kana Bukan mulonzola tsomba leyo nga kona manonwa misava ya manonwa murombeni Tani kuva murima kama wako wana luwa chirami Mkisa nguwe mwikuma ku mkambe bodini Munjani malaya Nanya mrumba munjani mafuga Shrupani ni mrumbeni Batisi kukidi mwanu wana mguga Mafuga kwa siki ya drupeni kama chichi Kinti mkani ya riemi nyambani Mkutakoshi mwanu wana mangapani Batu, mwanu wanu mguka mabili Damboni yoyo ugide Munjani la hauchipasao Kinti mkani RM nyambani mpangala tuwa mwini Chikuke, kukani Mdrupa ni kanyambani kukide vaseu Mwanu wanu mguka, mafuka kwa tike Tofu, mwanu wanu mguka Sina mashel, salel, skiriva Gide, maramboni mo wanu wanu mguga Ugan, ugan, ugan Mwele, asa mo wanu wanu mwele Balani Ugan la balani Mwana Maatu mzulu sela mbedu Chukala kuteka la kujatame Uga ukala vele mbedu Kichile ukula kusala uhumula Mwana mwetira Kamoku wana utira, nika mwa usiku Kamoku wana mhumula Mama chichame Mwapalu wani tuhuku waka hina Seti jatamile kani Wana uhaku ganga, fuka, fuka mungisi. Laichi manzanyo ngini shangamu, kugidi shangamu, mwanu wanu munguka. Kumbana yoyo, mwanu wani, aso yoyo gikundu, munguka. Rafeni, ukanu, ukanu, ukanu. Giruta, nitumukani RM nyambani. Pangalatu wangwini, yana suwele zuya kahungwini, turia RM mwikuma hisentu 2.2 MHz. Chunwa hena wa FM, uzimilu lahayani manyika doshu. Kwan lahayani jiromba nini. Kwa kona, munga kari kuchika kona, mjweha mfuka, kampu di aviasao. Fukanu, fukanu, fukanu, kahungwini, kuru kutakoke, sivo siya. Kelu wala mambini, kusha pembi, kunjani pembi mafuka. Masika zakanyi, kunjani kagosha, ndindani. Fukanu, fukanu, akafafati, kunjani. Kavuka, vukani, kavuka. Zapela, munjani, mavuka, kagolu. Haka mafuyani. Kinti mkani, RM, nyamani. Turupani, kahungwini. 4 de outubro, munjani, nzukwani. Zoi, juli. Karavakelu kuha, yaka chiradwana, chimanga nini. Chukutuwa nini, chitonzuwa nini. Mkari mu... Kurombela mbeona, yungu, naivangelu kukuhela, yudzanyi. Pangalatu wangu nakuna ingwan radu Chiradu wane radu msambiki Ngena suwa lituwa kapanda mjekeni Unjan panda mavuka Kinjumkani Wasa yuka chivalu Unjan mawayera Lashitupa ni kapanda Jeku bekwa munjani Laha mwati mamba Kinjumkani Yasuni RM nanangwina Nyarimi, mocha ni nyarimi kwa kayo mawuka shakana, mahalamba, nyanombe Ukanu, ukanu, ukanu Chitava, mazambo, ukanu Zavala, mocha ni kwa kayo mwane mawuka Ukanu, chisikwini, chisibuka Jambuleni, mocha ni masangu Ya RM Zavala mwikuma kwa singena tzinza Kachisiku 89.0 MHz kuchinua hena wa FM uzimilu hena ya Bairu Nzili. Fukana gichi. Fukana manavati kuluku huku aradi nisambiku yuku gichi ila ayihembe kiyoja. Fukana hitira kasuku nisambiku ya pembe ni kuanza. Wana mungana mchembiru wa mova kuwana kunyatela nguve. Famba kwati ya kusuma kuchikela mungisetu. Na kutuma kuchikela, kuchikela kunyani, nyani, nyani, utachikela kwazi. Kuchikela kushala zela la ashtara dwenu. Kukukua shala zela lichipitali. Kusefu kuhikiri. Kukukua kukamilu wache rami, se chingeni le kuhuwa naka hunguva. Kuhuwa naka na mafanla ya kale, ya kamwachi mumu. Yanzuli nenu, upakili vanu muve nuwa wena, kula ukunipa. Kani kifumuli ya vona, nuwa wena kama. Na upangala tuwa hii RM nyambani manavatiku ahifuke ni tira kasuku msambika ya pambeni kwanza shivirikane atuatu nene ya zwiti na utamila kula kufu zunukela chota na utamili chitiva kuwa mabadi mbazi ya matinu wafakaza kuhia shivirikane manavatiku kwa msambika atikulu kahilombi wangi.

0: katana uphuka utshama la kaya awela kwa masimini aba woni kuva tsangwana va rile ndlala uga ya masimini dambulishi nyangaka
1: agambo gawo shika gikomila kunene na hinao kama ukumile longoloko wa gichil murimi yuka ketala ilongoloko nga vimangeli kamina armindo masingi rufina mundawo ika idhika michine gichil murimi.

Bongela Filin chimpinga cho gumesa ka mitiru leyi ka hora ya ku sangula laha Rad Mozambique hora leyi kongoma ku ma sejora xikhatile chikuta va journal da manya sta wenza ku loko sta kuma kusani 8 hours ni 10 minutes xikhatcha mahungu ya mishu ka wona nga fika ku vuka ni mitiru ya RM ha ku bela nkulungwana wona ku tsundzuka ku vusha lava vo phasa maka xipechela va tsala ku musambikano vete ahi tadita kuma hewa hi muvulu kala hi muvulu yamkha wa tsaka kala hi muvulu kula ku tutisa ku mina mani na ndi nwana tuka musambiki loko wa hala ka ku ekela wa hum video ni xikatileje nwana wa tuka musambiki se avukile ngi loko vukile mitru ya RM sola matomka kule ganya mukha wa tsano doshka mayu da 2026 na kungakali journal da manhã mahungu ya njalo ya kusukela tsinza ka mitru ya mapusa.

0: ka ku mabyela xitshungu ka siku va cinca lisima a vutomi.
1: Varhangeri va mina simamisani muveveni ni ku himahela mikombelo hokheni ka swo kota ku lomu mingangweni lomu tixakeni ku rhangisa amabulu loko swi goheka. Hi nga ta wula ku swi nga ta goheka hi ku andzeni ka misava leyi a ku goha ku kona. Hambileswi hi nga nyima hi vulavula laha xin'wana xikati ma koma gezi hi nga ma susa lama ma nga tlhava muti kutani mun'wana a hi gohangi leswi va ka hina. Entao a hi kombela ku ve simamisani ni mikombelo leyi.
0: José Jeremia Xikubanatwa xiritu ya ka vilankulu lomu ka provhinsi ya Inyambana.
2: Basi laka hunguleki chikala magumu kala hingi malungisela kuve kuchikitisela ka mishenya munhla siku gauma kumambiri ni mambiri ka hweti ya mugachi lembe magidi mambiri makumambiri tlhanu ni gin'we. Mahungu matsalile ku mathama gondziwa mina Toma Xivaloyi aka michini kuve na Bernard Salomon hi muxivela wingiseli kinene ka mitirhi ya sima moko ya Radio Mozambique gichila.

0: busima mapunya bitumya tunya kitonga kugwa litsigira mpuno wo muwule apimisa ko kha ukuye nyama yuli azipenda penda kunguzo na rumalo mwamwa na situmi kandre nyama inyako tikumzeka kala ukazi ngukuye nani uwe gase kuyinani akavuga sinya lipinduleli na linarsa kwa pa maonelu ya wa ingisi valikasi wa nadzina kasi kuhifunera akavunya 8 6 79 59 167 8 6 79 59 167 apunya Facebook avega ma onile aye nya mabuli atu ya litsibura mhunu mabuli atu ya litsibura mhunu sumsikane kane avahisi handrago si handrago sikane kane satu ga litsibura mhunu Nungisi abapfukane botagumurosa kuba ikatike yiwengisi hakubori imani ngana kuhaye mwengisi kuba ikatike yingurasa mwengisi ala mwengisi
1: bundia
0: hakubori imani ngane kuhaye
1: elid mungwamba pare de panda
0: elid mungwamba kuyapma oneli yako afunya mabuli atu yali tsula muntu elidion
1: Andizanga kwazi zokombela ukha ukhamusela.
0: Mabuli ate muhuni yarikayo. Womu apimisa kukukhuye nyamayi uli alo.
1: Disko vodi zigade bozi explicare. Ukomo sho skwanza radio.
0: Mhm. Kids. Akito womu uli apimisa kukukhuye nyamayi. Ngamayuli azipenda penda kunguzo akumakiyaje narimalo mwamwa nasithumi kandi nyamayi nyamudzeje ukhala naye lipangu ina lisini esi sikanedwa kharati mwandu kandi lisini mwendru kasifaka zilisini kunyamayi wule akunani adzipenda penda kumanyamayi vakwa kudzipenda penda nguzu samba likana dzitsi tsatsavo nyama yoyo katumulanga angari mbiri angari mutumopya awulo nyamayi oyo nyakumudzeki kala ukadzikani ukanayi ukadzi ukanayi kwadikulipango kani kai mabuli atu ya litsikula muhunu hima vega ku apa kukitsungu kito I can defend que mulheres muito maquiadas e produzidas enfrentam mais dificuldades para conseguir um parceiro tanto para conseguir um marido lisini mwendo kandi lisini libula atu lomwa punya Facebook nilo hina peya ku apa ku Essa bulato bulato pa womvanga phela ku lowa punya Facebook kanga ki olovedz wa hepo akukhu wa ikatike olu mungi sinu ya wata ku ningale one like punya nya celular ya punya phone na ni 8 6 79 59 167 8 6 79 59 167 akukhuye kwiginani ava na kosa nguya mwingisi yoyo anguya mwingisi allo allo
2: tatai kirmeri dugide
0: ngugide babi tayera kudemene
2: Awo unyoro vedi sa gritito dibonjiri kenfur ya gambaka yo yiganela kuyo yungu kwara hakunene aba angari ya

0: Mwenge swa radio Msambiki Lucide uyani ga longoroko mwama mwama aba upuga goma onelo nyama dota sungatanu koma banyelo nyamwama matsiko hwane hinguta hina kubura sungatanu kusilinya kutsanangani silina kuni mwama muhuno hakubweta hungata wona sungatanu ku uhengeli mwendo kulisima la mwama avo nyagulaywe nyasanana hingupwa muhuno kamatsiko hudiyela nyababanyi mayelano kusana na sitakusina kudandra ulu nyabangi kukanda kukavo sanana kasirayui sanana samungalu kitavo sanana sogira kasina sakuduga kundranga nyagu samungalu wavilegi tabu ava hivu wataku tahengeheza ni madota yatu kuketu hina nijihosago ni kugambe kuwevi uhingili kujiputu kezipani kwale upapel wa mwama avo nyagulai nyasanana hifela kubura hina ni apa babi Tomiseni agu uye Antonio Kumbani lidota datu eli babi Paulino Julio agu uye babi Kambura anuye lidota nyungutamba kini unguliti muhuno hina limbi lidota kubabe Rafael wa Boteni agu tido kanga Rafael Nyanara kwana Nyanara wana Nyanara vadugela kukamu ava distritu ya Zangamu nyadugini vana Nyanara vakutirwa kanga avo vanga bana va endra vavoha nyaduga vamana uranga unga bana kuromo vana mani avo vahwedwa kachipandikile vakubana vapohidi yoyo vadilomba kukavo vana mani uranga nyakulale ahulu dzinyumba dzakona dzinga bana dziromo dare dziduwana avo va ganele kukavo olugubisa kukarati etu hina lala vavanzi hifela uge hifela kongola yako kama vanzi kumana kuku avadilara nyamulare uta kubobo lina lili nyapwani vana Nyanara kuru avo vanyamulare vadu wana kakona nyamatimu ya Nyanara lidota lili higu naro muhuno avunya rongoro kuatunya mwama mwama babi Nyanara nginape kukanga mupia uyani garongo kwa tunya mwama mwama ina kulisine nguzumera kukuwe vana Nyanara kavu vanyamulale kukulale nyamulale
1: kulisine uganide kubabe saidi kaya nanga tanimika kukupenye na bonga kukunyini ngalito para kuregera aba Radio Msambiki lolu kanduli pazama lisini lisahula tukamula kushunga meta umomu nyaku itu Nyanara wala babanzi nyumbani kuna litonga
0: Babi Kumbani uyani muhuno galongo kwa tunya mwama mwama
2: ngubonga
0: nga kudzipa mwama mwama
2: ngubonga bin saidi ngulosa babi Nyanara ni babi Kambula hapa ni vaingisi vakuromu vahipa kuyoyo ya ngudzipa nga mwama mwama
0: babi Kambula uyani uwanu wanu maramboni muhuno niko vangaromo vama vama Maramboni
3: madota momo so kuhambana ya madota maji kukukeza ku madota kumaona furu kwe momo madota
0: ndu ndigane ndu kwe ni dota kuhimbira baso
3: kuona kwa saidi ni dota lile nyamirayo so kukule mbisa kwa zafa puni tuka jimaiswa kati
0: ya
3: maja maramboni parakazo ungarude
0: lisina madota muhuno hakubweta utaganera sungatanu ku kugulaya nyasanana, kuhengera nyamwama, avo nyagulaya nyasanana. Kukupela, nina kwata kuti wano, mungu suwa na karini sanana samogono. Kumaone luyano, ina sanana muhuno, singu wanega nara sanana singu nani kitavo, yili nyagu hinga gane kitu, singu layo sanana muhuno. Uyani, nina peku babi kumbani.
2: Nyingubanga albinu kulidu nga nyingago, de fatu muhuno, gama tivu, sanana simwalu milayo mashikani nando wasu sanana kukusa kundandu wangu wa matiku ula ya sanana nguzunguzu untumu wa mamai ula ya sanana kwebuda sinya singi nyakuvanyi untumu wa nyamayani nyakane kusa kujana kuku mama kungakane kukambi melongolo kukitu mama kuhule au gagu ajimbia ashota
0: Na
2: weta kuhu zisangamu. Ntao mamai agu uishe shtore nyandanga. akalakunda ngani awona sisi ndanga kui akalakute punya yingi ni sanani kui afaneke ya kukuhibuza sinya singi akukulaya sanani ubabu wakone kue ule utakutarini utata ziseya mila yunya sanana ngudungudu uningazili miti sanana sikuwa za kudanda sikala watu wale nyali sima umu mafuni mashukula ya sanana ngudungudu papeli ya mamai
0: mashukumone lu yako singu waneka kubana siri sanana sikunani milayo mwendo hungu hosega muhunu hula ya nyasanana
2: hungu hosega hula ya nyasanana kujinani siperi ungoheka tepu yile hinga pea kudusanya mayani ndangani apebe nye mitu mtamvali mwalu mutu ule akaragu awonele ngudusanani mama nge zimina wuga ango mitu mtuni papa nge zimina wuga ango mitu mtuni sanana muda dishvesi sikani gitumi gitumi kandi tumu wa yonye le sanani watu tumi tumi yonye ngani kutuma kupule sanana kuhanda sanana asini nge kuhode masila kumilayo nyagwano kujana ki egi nyigo nayo egi kasi mapema na yayo gina ninga guba sagwana ko munyu kongol sozo maji wulu nguzi nguzi akala kuna sana akutepo yo aramani
0: aramamanya
2: sana eri nyuga ne gani gira tsini nguzi ku mamai eto ya watu papai sembru admane kama mitumoni umudoropani siwo ngati dande drafe mamai kui anga hilaya ahene ngangudu sile hebanya kisumhunu anta uyi adini tepo ne wena kui to ni parece ki mabanya nae uyi ana rola anta arini alimar
0: kombo
2: anta kupia comportament yako yoyo nyawana kuna pego rola kwa hapo zaku losa sanani akuba mutu losani mutu akuba zaku kanea woza mitumo kumani mamai akuhepudzako papai iuti mashitansha
0: akubana tandriki de mamai
2: akuma pamai asitanda simbe aku ngadzangu nyingo patikya ku parece ki toni nizambiri wana ken uyu ane magili vinda nizambiri kana mashi nyingo sipala ta abe papai akuuli munda de shvezi atumsa nguzi kana ni discipline nyako podusa mu vetu ndapuka ajava mamai vangu dar zili limit mashi sempre lá do unha mamãe sempre o homem é o pagisiro agora exemplo é o papai abandangani ab agora é a mata bicho de 9 horas quando o congo haga não mais o 9 horas tava hot então o homem vindo sair o 9 horas agora tu deixa por exemplo papai agora decidiu que o ngamba sete lá com 9 o bagulho haga não cozê antes agora é almoço papai não se pode jogar sós
0: mas já
2: mamãe caso good já aqui papel minha mama eu abunha mira minha sanana mudar de limite sanana mas tinha assim mau nele angu já mas tinha singi mamãe cui a dari o rebuda o panha sanana já o arrega pego do senhor maninda engane que o arrega pego hege sim
0: o arrega pego do ganha mãe engane angola tumutuno sanana se tarda soca com minha mama cuida angola tumutuno nyamaye kugira ahongo tumutuno gupe kugoheka mahungu nyaguraye nyasanana babinyanara anuwa ungu landra avunya kupimise kwa kumwendro kuyabya ku maonero sungata no kusana na samuhunu wakusuona ungu suona na sanana sirani milayo mwendro kungu hoseka
1: nibongide baba said ukomu kuhoseka nyakukhongolo abunya milayo urke nyanga idzanga nakane kizo babe thumisene sakuhira yipandri nya yebangelo nyakusana na sisi layowali mashinye chikongoka mungudu hingatayirwa ku sanana sisi yira kwatsikasipwe ininina leveka basipimaniso hinga siwona hisitiko kambe ini ninga kane umunya foro nyukare foro de concertação social ukini munhu kumhangu nyasela yeyo hisina ready to convince unya dzinyungudu nyakwane sanana sinani inyi litiritu upusha undorele kandu kuveta kaira nupano kuveta kundi ndanzevi jana na jaku etu hatapu nyikaneki hatapu omuikuro musalani mumu hile tibi majinari pusha undorele muhunu hibon hengura unapwa heba tunyawani ngu respeta wa babi batu urikeki kumba Dimitri nitu uru hi upusha undorele ugomu kuveta hina tafali yari ku kusinzombo nyasako
0: maji papa ino mpuduku agera kukinye janagia kasana akumeta mbafana
1: exatamente maji upusha undorele nunca edimaji Majo muhuni hizekedu pudere itu zifamilia kumilayo. E por isso sanana sako hibuzare ndangani watu. Kuriki hau tumisa maga na basi. Idiposhi ne kuvenya gambi nupudu kuvenya nguzi. Wakuvenya violensa psikolojika. Nta nguya konde naro gambi ii, gambi kunayo, gambi uungaverega. Ate ungodwa uhungwa kakapasua. Ija ubabe saidi, kumaone raya inyaku, por exemplo, nyangodwa kukune nyisama kula ya jana jangu para jiwe pa urangano kukujukajipu. Nyongo nyangono, nyawu ya uya, ina kaka mkwa dinaji jana na jirijinga nyungo zisa, nyaka sesh message. Mumuli panyelu kamu nyaku, hehenge kamu kwa di kunga jana jangu jana jiri. Henguduani iswa kumangu nyamilayo. Majibanova etu hivetidwe, nenu nenu mwetidwe nenu. Majikandara kusongwa, ne kandara violensia. É dirigo indiretaro alguns comportamentos.
0: Yeah, mas esse ninguém vai estar quiso ele.
1: Acha por diretivo, amaranga barreto.
2: O Rademud.
1: Acha por diretivo, mas nesse quarto ano nem maga é direto. Mas era para correção de alguns comportamentos. Muhunu engorou no pane, ele atunhavaadi, engorou respeitar o quarto, engutiu isso não, engutiu de tal o gambe. Mas nas cuyaba, mas o ringa por um maneira de tal como kulikana basi nyao nepo dukubenya no dukubenya so puruko e mwanangu ngajiri karate no sekeke basi e mapale
2: waku
1: kuseta litugambe atugula huku uzangari kutsipa akukeshare jema violence psychology uyakonde na rugambe kunayo kirizir upapai umapuderi kirizir enu avereji mamai papai mumaru puderi kasana na sanu ku parti nyamirayo sinao silinye jitungu kisi sigirisa ku fragilizare uguhe tu hipuiru angalaleri indangani sana nasa antao sana nasa tu sijira nyamu hiru kota ni nyasosu
0: babi kambura kuyabu yako maonero wako keza sana na muhunu gali tsiku watu vapia vambi wakona wako vawona ina kamu singu wonega singu zumelega kukavu wako kuwa kundrangani uguru mwako papai ni mamai wakukuga kundranga nyaku wamu watu wa Kongolo ni kubada hidu.
3: Baba saidi nyana tati sabaduwa na esi yanga barera mame nyanara. Babi nyanara regiri wali. Kukukeza milayo yamba ni hidi ukadandranga. Kadandranga kada familia ini malaya yayo. Kukukeza keni okuvambe vandriyangu etu hira hidu. Kukulaywa apo maguro mogo watu wa Kongolo na wakubula. Yanana nukuli kita zao hore hore. Jiria kezo yuswa popo teginani. Majuguswa kwa popo teginani. Jiru yuswa kupama.
0: Raki tege.
3: Jwari yuku kuzitu kukishabari. Kandrapu jihakari ya wapu. Hiki mpuru uru kina lirei. Majitapu jwara kiangu tama maisha marungu mapele. Adi kwa huyu yupura kangu zitu kwe. Nyagulandwa. Nina tari pitika. Agora. Ugulayo adverdadi mamai. Angulaya sanano. Yipu ya gambi kubindra gulayo kupapai. Majipapai na verdadi angulaya nuye. Porque papai está decidir que a partir de minha mãohuno manango, ginha carar kani zibuete. Zipare zago zilu gimbio kuna zuzil, apaguango kani zibuete porque comportamento vaguna yo, kanrio nya kumbure, una iresa guab. Ungunyo ane na papai wagu nyera iluk mani guzani buatenga yeye nyera yo. Agora yanana yamba ingi samirayo, yagu danda na yokupele. Enegalio yo esinya minzuzu kufuya minzuzu etu idembera kupana wakufuya nzuzu kubali nga dahi jisigari zibandidu vaseli nya vakongoro nopodu kujimbera nzuzu uwe uguna nzuzu nya ukongoro kukongwa igireja uzitu kudomingu udizipwa wabunu kuyabete tini nzuzu nya ukongoro majegamu huno hinguona sana na sato kumbana milayo sungongwa igireja nzuzu nya bumbi rugide kanga nyamaya. Agora, o Yabe igreja bota de tuco, o Yakuromo a frente, Yadiana, o Munuaba, porque você vai fan. Coebinina, Yanga Kugana, o Kugaya. Umar. Agora, Yanana Yaku Goha, papai Angu Kozaguzagaripit, a gira no Kumanangadi. Aye Ninganyana Varuana. Majumba
0: de Vara,
3: Parumba de Vara, porque Varigina can you memory asa, Yaku Goha.
0: Yewe tiro kumamunya nyakavuru.
3: Aguya papa ya tembero kumamai. Ah jasir sugwigire. Majihunguona ja muhuno kuyimbira nyamatigo kudzire idzudukidego kukivenya yana na problema. Wakupararipitsu para kukiveta akuta mamai wakona tema kwa friend. Veta eni mamai wakona kenyinga jiverega. Agora yomirayo popo. Yimwarumirayo. Janano popo ta kujedukari. Mamai wakona kujemera.

0: Entao uwe unabela inshoke nyimama inyandranga. Ja ungudzitu kuku itu umuturi nyandranga kuma mai. Mama apea shava lukona kui epa. Nimpite pusisangu kasinanga jimbi ya wane. Abele ya wane kuku kui epa. Urasa ngari kuma mai kuku nyunguweta ulega disiplina ka jana ya tu. Uyijaji banga kuku ikai uyi kubari nyaku butu uwega nae. Asi ditu kuku ye. Ijabota kuhuyiswa pa ulangani ya wane. Apia kuduanisa uu. Wari kusilu silunga regera sili. Uembe ya nani. Etao eni wawona kukandesade. Nina hongoga ya watu utala uvega mila yago. Puriki mila yoyo kaipari yoyo. Watu resa jingu kunyani. Etao ja mwama bala abu tabu kako. Epa ja apa. Nina taku manza apa. Apu haumunya kwa adehula basi kui epa. Tau sinajiregi sisi jiregago. Nidegua mashi. Nyimaneka nyilipangu puriki. Lisima kulipangu. Mana sipo kushtai rabi.
1: Babi kumbani. Vangu gane la vambe. Vambe. Hakubana hipide malite. Babi nyana la kuye. Vangu gane la vambe. Kwani unga venyungu zuga. Gasana nasinga kutava. Ina kandu kutava kutavwa. Kujiragu. Vama kwa jimbikati. Vadige kula nrisa. Nyondro yavo. Ili nyagula isa nana nava kutava kutava kusanana.
2: Babi Saidi wabu womu somu sisi vili. Womu gu poli mwadu wabu na mwa kwa raje ringi mila usanana kufane ni uwe kunga mwama. Maji asi kutulu pete.
1: Asi bombe kukwe ulai.
2: Uwe muna kwa poli asi garaju uwe. Adi uwe. Maji wabu ulai usanana asi kuhakili jei. Sisi na gimbi. Isha wabu umama uzama kubega mila yu. Mwanga duwago ahakelezea sana nasi zipwa. Wabu neno kumugara za karini. Wabu tea mati.
1: Basa
2: nyali pato. Purisu vambe wanapani ava. Nyo tea mati basa nyali pato. Agurini. Agu hamba manza.
1: Asidi.
2: Abega na yuku muna suwona mwabuni magurini. Magudanda. Ma na uku agola uye. Ukuisana saye sinadu yu mingatinja. Puriki ugula yanana. Epa na umindu wacho. Itila hidu. Hivitidu. Nisingale kiti hivitidu. Maji himanili milayo. Yaku benefisa na mani milayo.
1: Maji badi kumbani singu yeda. Kupapai ahamba manza. Ahanza manza.
2: Kasi yela anu. Kasi yeli. Soki. Sao za. Aku za papanya ndanga ahamba manza. Asi keza kugu. Yimitepu. Anawasa kisi madwengeta sao mahala. Kugu aku za magulaya. Kumugaji nga nepa na azibedele kufakari. Wabu neno kungari, kuna nga skodi. Utawana kwa aba, nyo vegi nani. Saudi yangu mahali emosionali yoyo. Na mazite, saa kuwana sisikiri zedu wago. Kasibewe langa. Wabatepu nuri, uhamba manza, usidiyo, usikidise. Soki, ne ambaru kulolu. Zikwase kwa kami zipi. Zinakuwe kambi uhunga umani.
1: Mpapai.
2: Mpapai brigi. Imagine kia nani kama kinziano. Gigi mbea giba. Kakitubi. Awumana awuya nani mwe. Kuhu kami babako nana rini.
1: Utalivele
2: bugi, yanayi jamani, chao. Ne
1: kulina rakona pwana za, yanayi jamani
2: gile. Kasujaru ui ya babu, upani yanayi jakumbani gile. Yanayi jakumbani.
1: Fashpota jau papa kono kukumbafa.
2: Kukumbafa.
3: Mkienza kambi danrobo, unandrimari pwa. Jiru kwanza kamba muwacho. Mwama hakama na baluwe.
2: Yaji kongolo, albinu, kuku, upresipresa mga doa kuku. Kukaraza kamuhunu, kukaraza kamuhunu. Kano wakala zea basi ugaraza. Apara umindu wasana satu. Sikala watu vale. Nya vale. Nya wakoza kontribuiri kubanya wadigali tibu. Purike nyungi la karati. Nyungu la gana. Puri njise sheraru la gana. Fumugada asisi guli. Ana de guli vale. Hama netawa bilo kwe. Ama gadangu. Mashamalea alo hunu. Parasiki
1: uise sheraru.
2: Uvindisidi. Epa. Ufaina lugu la gana. Ana maji. Epa. Meyora lagu usibindisi. Okay, wewe ndio lenga dangi dipata hapa. Si dipata miss. Oyi mbitapo uinui.
1: Avindisa.
2: Avindisa. Suku visa huko ngapapa yana. Unga haki nuvale.
1: Lindrela chika.
2: Wa mwambu mwenga sha kunkwata nuko. Amanga dangu. Mashamali dialonga ne pale yana na kama dar.
1: Singu taraka mbugu linyagu yana na yako bana hiliye kitera uwo nuko kuga kapo paro ukozo yeza bo. Yomo
2: ngumukana
1: na mala yero.
2: Kulikisana na pair. Get sana na kaitu masungu pimisa sana. Simu mwisho gara pesa nani. Simu lingeze kumongo anti hai. Wanapo mungu pwano kamu pwano.
1: Yeah.
2: Igena igira yilu.
1: Kamamai.
2: Yibunga roku mamai. Igita yi wa watapa. Kamamai kwa beta.
1: Kutaki paradzela
2: uni. Dewa udiwe. Wataku. Masu urugu hegina. Mama tanga ne mamanya papa nyana ayo kuyi. Banyamane bani kushimya ku. Ya kugana nacho gohana banayo. Iki ah na papa wa. Any your sourcing studio guy source. Any kan yibega shugo yo.
1: Yeah.
2: Nyabu kugana nacho gohana mamai. Ada uji kau kan uta yata aji kau asel. Aw tanya be ikin en kan suwo na silanga. Kan yibe tu mun. Mwe ta kamyo ikin unu gado gomete unu lu gomete. Si ugheru akheru no rom. Ko tuwa tagana na. Wawa ta nyita nyanywa enu kyana na ukanga munsha wa dinade. So se eningi so bomela ku kyana na je gwa na ro mamai ada ro je kawata ka atat embega in. Ahuru aje ka ukira ku kipara. Ah.
1: Ja wow. Ja ubera ba.
2: Hita pasa da, hota pasa da. Kanu ku zungu sempre sempre. Ya gwa hagiru. Uhi ka pe ka sasun. Bata ba in. Ya, yana ja ko in yo in. Veta, veta. Eh.
1: Ya. Babi kambura vomu vale vagani yako kavu muhunu kama tigo sanana saku tandrega kubana sirini milayo kuru vavileke vakona masa itu kandua pota gane kunyamai hukane kumama kuru longoro kuatu mama mama vavileke vakona papai adi yide kubana armuturi nyakulaye sanana muhunu kama tsiko kutala nguzu kusilavya kusitopetope silavya kuziredi sosiali kuru vapapai nyavangi vaguduga avo nyakukali papai varenga zitelefoni varenga zitelevizori varenga silu nyasingi nyakusiti sitagira kinani sitasita isu sitala kukala ni sanana mkuku kinani kumalitu yoyo matago mwendo anungu suona silu soso kubu hunu kari matiko vapapai java uduga punya ukari papai papai nyasana na muhunu zi telefono
3: babi sayede mangu pwara maji ugurenga gogo nyasi tope tope kusingi kumanega na umanera aba umanera gambi nyimapimo porike kandu kumanera urengeti ya silu vega nanganu kwe mirayo kandu mirayo Guraya mutu kanduku murengja siratu, murengja tinyeli sitara. Aduka kuyipasa papai wangu wangu nyugora. Nyira iu wadu kusiratu nao. Yanana vakari nyandranga kupweteka jipa papai wangu. Agurejera. Papai ya kubeledwa kuili nyangu ja apezwa kusanana.
1: Adigiri ka papai.
3: Ja guhekide. Apapu ja guhekide. Kananga siri kuperari gambe. Yanana kujili nyangu embedu kubabu wayo. Mwanangu jiraginya karari karari jizumera. Jajata boba linyago tepo aregera kupapai wakona aniku jitravari. Jiganera. Apapukuna boro mugaradza kamgozi. Weteka papai akosigirugula ya janana yibwa. Jiromba jiro. Porike oru zi telefoni na verdada ambarizu kompadora mbari. Sata jirega nguzugu rengedwa telefoni nyaboku kunyanga yehi. Kumangu nyashkola. Maji, janana bajira yidwe. Yungko za kura ndirisa milayo ya papai wayo. Puriki janana kukinya kujira yibwa. Akwari janane kwa kujira ya yisipwe. Usitumi yidwe bo. Ya kuduga papanzi umunyavatu wa kongoro karalitu. Hebu jiruguwa kaku mapimu. Ja janana nraka jikete nungwe ujongode nungwe u. Kwa kasi janana ya mani yidwe. Mungu kwenu dano. Ah, janana ya bali tomisano. Kwa Maju kucheza furu maju. Kubatu kubale mapimu yao. Shambaru vovu wako na kambi. Era kana nene. Agora, limwelu lisima po.
1: Yeah.
3: Limwelu lisima. Agora, huone yera gula ya sanana. Papai adifane kitu wangu juu gula ya janana nyamama. Kanganya nyamaya. Kambi jungu layo. Maju janana nyamayi. Jidufane kitu wangu juu gula ya. Aparitiri nyasej, pradej. Papai ya papu jake nanya nyamayi muhunu jakajirai. Jola yungu zuku mamaye. Purike gali yoyo kena nyamayi jidu na kubatia. Akupwani kena na kidandrile nyamayi. Jidu hongo kavovo. Jidu hongo kavatia. Kumuinga bayro milayo kudandru wayo. Ngupuko mwari jana na pwani kidandrile. Kudandre nyamayana. Kwa dandrile na hongo kavatia. Kapuanga bahangu avoha. Epa zomziri tuwaru wanga babajira. Vavovo para jana na jiri nyamayi jidandrileho. Jembro kwa mwanangu, muhunu wa guga, epa, karari, jira karari, jira karari. Maju oje ndia nao. Wagu jembe kwa mwanangu kwa kire, epa, iswa yeo, papa, epa.
1: Yo, jasei.
3: Jasei. Agora, wagumba laya sanana singarisulu wana kuna talaje na chipongolo upagwe ngudzu I satagereka kasi uwe papa yo mwapezi kugirani porque mama inu angu dzibedzedzera abaulaya sanana kanga bagane duba meto msanu kukuye janana wa kugiraya apwa no imumbekeyi pevizinyo nguta no ulaya janana kwa masa janana ugirako sa mara yenye sanana yoyo majonwe sana sa yangulaya kande kararo agora janata puyibwa kararo yorini
2: yodo ya mama yodo ya mama
3: Mindu jata puji parago, fato japoka vizin po entra kifikare.
2: Exatamente.
3: Jasi wako vizin, ujibu eta kujimani. Agora mindu si dandra mali sanana, kwa ako papa wakone, kwanto nao, sanana niso no polisi kwa mila ya papa anzi, sinika mila ayo yandranga nukwa. So, wete kupia kapaka wako.
1: Maju wete higira karini, hifera kutembisa ku sanana satu, kulisini sine, si kwa mila ya ndrangani, si songoli si ya kwa mila ya papa anzi, kiyo, ponti ya kwana ehi weta nyasursi babi nyanara weta higira karini koro hingu zitu uketo mama ye bangu bela anisa na muhunu kasi ingisi muhunu nyavange wakona hina uya kiswa fanya telefoni maji weta higira ginani kuyebi strategia ya kwana higira higira etu kangavama nyaku itembisa keto sana nasa tusigupe koro wako keza minru Riti umuni hina bana hiru nalu haku suwona sana na esigurumo kizumu hunu kama tiyo.
0: Munga mawonera yangu ini ikinjoni deko kini kutenki higi gira prago. Isi uyi sa wongu ni ulinyama vanyenya ya li yali hima wetaro. Kuhu etu hikara ngudu zipare ngisana na sato. Haba hikade hibuwa ngudu na suku sileja sile aku sade isu akumba sinde sade. Mashkuma bulu yali nyayadi. Isoso sina hibe bugiega mbibari nyakuka uki puriki ya kwa gira gili munga kiba ubudi na yuku wadi nyamba jivenyera ujileza kukandani yadi iji kujira ya kwa goho kumwana kumashinyi kwa embedi kukini jinyo ii kajijiru ulijira kujinani tamu bale muna jina koza kukane jana na kujia papa ashki sinyi pazami sa kujinyo inyo ii kuna unga gira gambi ya mwana kujinyo ii jenyi kwa embedi kukini jinyo ii kandi yadi E tu tenki mane kangu tu imaburu insanana. Kumarae ya muhu. Himane kana heri zipare insana satu. Himane kana heri imaburu. Sempre hangana nasu kuku hibura maje. Nare haku bura. Shungetanu nyima vanyelu yali yatu. Nguwana idu zi. Zi phone ambare. Zi televizori kumavanyo nye jungwenu ulu. Somu silu si. Taku sita influence yara abu nyamila yu nyasanana satu. Fago tu agua sungu goha sungu goha porque se eles não tagu muni a telefone se liti unyi liti guluna no tumbulu kunyaga ndrangenyendrange na ninaiwa então simples se eles tagu banya de telefone de kansa cultura africana em particular Moçambique mas sanana kuona vale na magu gira se eles só yinani sungu gola gose se adaptar se kisu sina banya ma banya luyari omu o kumagira luyari omu kwe etu jaka kansa tumbulu kuwa Tungunuku watu etu wumbe. Ja awa babelera kasilusili. Influensia na algum momento na edukasyon de criança. Di telefone, tanto di nyadi nyadi novela. Impartu, nou e nosa kultura. Kandi silusa ntumbu nuku watu. Etu, komu afrikanu hina ntumbu nuku watu. Diti unyiri tigu, ati ketu honga etu afrikanu farijarizari kukrizire. Hidiga kuntumbu nuku watu kukuwana mitumbu nuku. Kui ufa kumahunya kuone mabanyalo nyama mbe mayigu makusindu yake ketu ihonga etu in particular ka Mozambique
2: yeah
0: Mozambique etu he mutu fragile para kwa banuna rutumbu kwatu
1: hingo viredzela ku
0: kuhakasa kodwa ka series salangana kuti kasatu mashu udinga wona awo vatungu awo omu kuriketu tutumbu kwatu azvese ungutitarisimbe mabanyalo banaro kundranga ibana rinyamai hipimanisa kunyamai ndangana etu hivanya kwa amba foya ambara usihadzi part zinti munga jikongelu nyamai majudinga muona uinyi tungo adogore ya kujira esi
1: wanyamai
0: wa omu ahunga nujikongelu ahunga tungo majetu keti
1: uinyi tungo adogore ya kuambara nzuzu
0: uli nyorole wadu kwa nanga muona etu sha etu kitu sha hidogore ya ku silisigiru wa kuwa tungo nyaku adjeza jimbia mpoku siminu Maji au
1: kawatukwa mba kuhu. Agimbia kamunye mba na sombo.
0: Mba na sombo. Maji au kawatukwa dore kuhunga tifo ya Vahunga kama tu burusa ni tu fish tu dinyola hapi. Nyanga itu kutumbunu kuwatu eh. Kava jiri au. Eh tu kiti idore ya kusiri sawu nyangu. Vatulea jitaru wa jimbiao. Epa kukwatishawa u jimbiao.
1: Nyumbani.
0: Exactamente. Ja. Si sungu kika ratu nye kikongoluni sisosu.
1: Resina.
0: Sungu igwe kwe ibuti.
1: Haku kia. Gane babi kumbani.
2: Haku tawana kakabunya. Hinaduga karini ga mangu ya nyangu mbale ya sanani. So itu kama wakongolu wakono wa sana sosu. He kenzuga. Kukusa. Higane kiti singi si abu milayo. Angane babi zilei. Angane babi ngana la kuhizim zilei. Kizi zita zarini. Zita hivunguza. Autoradi nyagula ya sanana. Sinsi nyora. Mas initu watu wakongolu wakono. Nyavangi. Wahuti nunguzi kujungweno. Babuni.
1: Nyambana
2: nau nyambu. Kama babuna kwa kusa sawa. Vambe. Primero, nemi tumika wa sisi budi sana. Mutu, wabakonola kutakiswa kukusi kia na yawe. Gisi kuzi negu hanta paratu. Gisi kuzi negu pekintali.
1: Abe, sibe jika jituzo abu wayo kwepa. Epe, nyo sabi lafari paratu.
2: Jika
1: jituzo abu wayo, ataka kisu
2: suru. Ataka sa kukusi. Mwe filo mesh telefone. Epe, TikTok, WhatsApp, eh, sabi tudu. Tensi kwanu. Kuyo kava mwono wako wabilegi, kusimisi kadi, wahena kusana ana, sidanda, nyambana milayo, nyambana mitumu, sidanda, sibahate pinye wakawati wakongolo, kawati yilu kutumu.
1: Java kamigewu.
2: Wakamigewu. Unandu kwa mani?
0: Ati somu simbi babi kumbaka. Kuriki abubobu, kamubobu nya unga kukumba bobu, ungu himeshe rungu zugu dunduga simbisi. Eni nyinga voha nyibwanyi sana na kuriki nguwangu tu kukwangu tu nisana. Gudu, nyinguwa, ne kandisa angu basi, nisa kwa likari nyinguwangu tu nitipari ngutu nyasana. Nyima udzisa wikini, epa, mungu kuti kuhota huli nyapwa ni jiginya gani. Vali nyembe, kui jimbiga nana jidi nyembe kiju, kuhota ka papai, kiri seri, kuhuli kumanawana kuhota. Kuhota ka papai, mamai,
2: kwa giginya.
0: Nyawra nupwa ni giginya kiju. Mashu ungu jiti kukujopura, kunyi ujiti kanyi jiti kukujopo. Priki kabai sebu utisana na kupura.
1: Ne kuhota,
0: kuhuli kwa tunyatumbu nukuguli. Kiri seri, kumanega kuhota, naru kuhota ka papai. Nguwana kumuwa diyo. Yena yoji kandijia diyo.
2: Nekin, gwele hii kenzu getu wa kongolo wa kono wa ligi. Hii laya sana, peki sana sisi, kisu mindu wa litigu la miu. Litigu mwini lewele ya guga watu wa ayo kawainingi mila. Putsi senyor, yo milimita samu hongi zilei punye guwete. Kwa nukuli veta sana. Mashi, guweta sana na, guvi ilu kurara. Si senyor, hengu ilu kongisiri kumumu vale wa kongolo wa mbabezirama vetelo. Nyo kasaba kukinyia mbafa. Womu wakira soto. Maji kupisa sanana, unayu. Ambari abu nyalibuku la mapinga nga bibe.
0: Bibe, la somu
2: soto. Wapani avara da koresamu. Sefu pandirata kiriansi.
0: Sim.
2: Ngusuwa.
1: Non poda partar.
2: Kani uka sabu kukinyia mbafa. Maji udivision kwandu ya nana uyembe kulikano. Kuki muta wakarata pe. Mutu litigo.
1: Izo, siguro mokidu sanana muhunu kama tigo. Singu zumele ya kukane kitu etu wabiliki hingu hosa abunye misaun ya atu nya upapai.
2: Hingu hosa purike wako banya mabanya zi novela. Nyagu karinyari sanana, tipu ya kizir olu mutu watsabu agu utumetipu gitumi ya gena yae. Bambi wa kongolo wangmali zikondi sonji nyagu ningi mabanya li yale. Entri ashpa waka mabanya yale nyagu epa umuzitu kue. Umatapanya nyambuni yitumi. Maju wapata kufana.
1: Ni mumbe.
2: Ni uule. Agu naso. My sauce. Kandisu. Sigira kubatu nyamangu. Sanana samanaga ni milayo. Sanana samanaga kubiza mitumi. Nenu yitumi.
1: Situ pano. Tiki hanza sombo. Tiki viyele. Tiki hanza sombo. Upule. Tiki sihipule la sanana.
2: Kuriki. Uwe kintari kandu uchani saya nana.
1: Uhanze sombo.
2: Kandu uchani saya nana. Wago hebuza. Kuriki uwe unagumba u. Jena dandagi. Unahangwa kitumea u. Unajika minduka. Sana muhunu kasitigilu. Umehebuzi. Kwa mehebu. Hasa sayidi. Hingwana zindanga. Zindanga madala. Papai ni mamai. Wakala kasa au kawusa na sananga ye. Wakaima kusana na kukirini. Vase heni ni nguzu sanana, nangarasana pa akum sanana. O ninopodi yivanya isi nyinga vanya e ni wara yo.
1: Todo kumbane, wamu wanyaku bindisa kamu wanyaku. Apone, mudige nangalia. Eni wangu mama aliba uzo kwa uoli ya marongo nyanova gani.
2: Hengu wana zemi nangasaidi. Papai aliza kuulomba para kuona mahungu ya tivu
1: ya
2: televizor. E pa filho, tu pedir papai quer ver não. Ah, eu que não. Mas ah, tá bom, filho, tá bom.
1: Aromba telefone, eu estou a pedir meu telefone.
2: É, mamãe.
1: Aromba ganha na
2: Mas sim, porque eu vou usar o tal do sol, eu vou usar o tal do sol, mas eu vou fazer um congol, um gavirê, porque eu vou usar o uma goa milagre. Porque eu tenho que fazer sanana, se você botar o codo, um congol, um muita experiência, eu vou fazer o que eu vou fazer. Então, eu já vou fazer isso assim. Tente que eu vou fazer o que jago gimana jago I jago ninga jago I wa beko nende jago I anta upinele jago I upinele
1: simbara si yisiku gole kana na kolo
2: gina wa mindu
1: mindu kasi wiki na gole
2: eto hone kati gina
1: hiradiru
2: mas kati gina
0: kati to grasa nya gole
2: na si papa na si mama papa nga garaza imbita bunar ngin mbafa ku wana gina ani
1: ah depois
3: What I can do Waguya said the Kutumutunu Ungatu Tabondrangani, U Hegeria K. Asangaibar and you are Sabonova, the Pugu Dentro Gitar Unga Juom Utakawa Garatun Hui as a Janana Yut Kunya Mille Paraguvin Ravalu Cadego Paraja Wanagadi Novera. Why you can't do you boy, but you've been required? Kuvari Wagu Kumangan Yagaradise Sanan Jawaguya Basu Hui Janana. Ujilaya kukujiveta. Porque janana ulaya kandu kujiveta nao.
1: Kandu kujiveta.
3: Tigu basi wa kujiveta janana kandu jola wandu wajira. Ja wa kujivindrisa ujilaya jaji kama gupeli. Bari wa kujirana itendesha ya jubari.
1: Nyohara yetu.
3: Basi. Misuru murumideko divade. Ako pesa rukumetua. Bari ja uye ja mamaru mapimweli ya kungangi zegeke fefura. Ja vana kwa ulipapa anjirana kwa janyi. Ne na adipuriga atenga umurana. Oh paru kwa uye tegine gulu.
1: Nyohara
3: yetu. Nyohara yetu wa puripapa. Agora. Kandrizo kararo.
1: Então só kwa teka kubana kuromo kukiraga dosaja nyanyadi.
3: Sim.
1: Ugaradza uhoza una kufurugeze.
3: Na kufurugeze langari konzo. Simbisi rugambia bari yana na yosistiri. Tell me the. Yana no por gigira 3 horas de tempo, 4 horas de tempo, 5 horas de tempo yungu kusistiri. Na. Bwetega mwana.
1: Bata kugema nda
3: yana. Epa, parti xix parti.
1: Ewa ranyarari. Kiri dormir.
3: Agora, bogo sistiri novela, talvez das 18 para 19. Yago pe jornal. Yana na yamodara, yobi a kanali nya se bonekana.
1: Ei.
3: Mahungu joka hai mamani. Tempo kungamadra, unapa mamani. Ah, mudi ya sistiri se bonekana sai. Mahungu yel hima bweta gumapu, ya nyugu mawona. Kai mawona. Utakuembera ku vizinho eh asa uli wona zidentinga yireka pano nyembana hayini kosi kwasi shitir jornal uwe ah eki kawava nya tuno karatsa ja kasi kwete
1: listen hi womo madzitsokanya longo kwatu babinya nala ku kweta kuona ku yeve malito matsalako nyakulaye vavile kinguzunguzo vama gobe gasvalandra nyondro ya ukanga vama abunya kulaisanana
0: sila yo sitia kwetwa Sinya kwetu ababe hinasimami sisili nyako himane kanyi mabhuru nyisana na satu mabhuru aya manaledza kusana na satu Kristo isinyo ii unga mungayibe kunziya yoyo biyano ku e isinyo e kasinga kahari karatu na huko bwana siku guade entao sosi na hipasa ku sana sato siturega wongo siwona kisu isinyo e silibid isinyo e kana sadi jimwe yoyo wado kujiduga banzi ya tunu mashikande kutiba ya kona hili
1: nyanga isi
0: suona kuriki etu tenki kangutu zile sana sato isile ya jali sini nyama banyero ni ainyo uvibi
1: babi kumbani kujivereza kumalitu urole kusebisile lete sarago gaba miligi abunya kwete kubaraya sana nasawo
2: edi nanga neki ni para sana sato si mara nili milayo ngulini tupamuni wana kazali hipwana hininga mila sanane abu hininga mila sanane uga abunya karadi tangani tanga sanana yini milayo yasu henga degi
1: malaya ni yana nyawanu kasfani
2: yana ya kinzi kasfani yana ya dod bigisi kusimbisi katika ambe abunyo garaje etuvama o hengu tuka hivindisa hipata kete yana ya 20 anu kobi chimu hemu na ginda ngani hina yila yofana yana ya 5 anu sina hamba na babu muna hamba na bigi yungu zipani kinani
1: mwa o mutu
2: ndao Gole ni hila tudakurdu ni tinga. Ena wana kitu wafina rini, inafanya mahurubani.
1: Babe, kambula, kumalitu nya role, kuyapu malitu masarawu?
3: Wakuzega furuma ya la yelu nye gananya deje, pari gananya vinti nkwano. Ja abo muna para na kusibake. Porque anu ya naona kuyapa japa nyoka imu anga janana. Kwa tu idadi yangu ja ibindri ide bale, nya uwa nana. Jenye mutu kongoro. Anapeja ukondisi ya maho, anu papai ja unatava japa. Kamunanga ganeriana. Agora era melhor furka mu hisama gula yana etuba papai hemanega upari manga dzwako kapari yako andau anumwa ma kapari ya manga dzwako para kuneni sanana ni sukodza kuta brasari uhengeli wule wa upapai kanga mamai sipo diskontele de mamai nyoba epa papa o que está acontecendo porque papai não angula iba baba muregera ya tau kisoso si potegago para kuveni si anza sana na si hongola fred
1: kenzugani baba papai kolo mwe kusimama karate mindro hina bana hirini litigo nya garadze momba kenzuka muhuno muhipwako muona kuwe kuwebe kwako kuhengela muhuno kama tsiko ukanga papai yana yago narikase kigini ngwako ukhala pfumu ni edzunga kela ya kidzo ina na isikodza kufumwa gani wakubana huku ihihi ita uchicha edzula yo kidzo yana yago kenzuka ulayana yago kholo kuli sine sine muhuno hingu divada kuketo hiba papai hakufana ni sanana netu nyindiri ni madota Rafael wa boti nyanara babi nyanara waligo Paulino Júlio, Babi Kambula, ni Antônio Kumbani, Aguia Tomicen. E que não vino sair, abunhamitina a Romão Luiz Batista. Mama, mama, anauia semana itago. Salano guai.
4: Mama, mama. Mawonero nyamadota, sungetano kuomi nyamama.

Ini 15 horas ni 58 minutes. Mitz karmo in situ asti chichen yambani. Hoyo hoyo kamitume tu ngure di me da chichupi munu. I wazishanu di tziku hini 22 ka mayo alam da 2026. Mitume tu natin bilang kutin zila tiang ube ma 16 horas hinata manama hongo ngutumsani antena nasional. 16 horas ni 10 minutes na be misungu yama hongo msana ketu. Hinama no chinjen mabulu kalambi ma 17 horas hinua himana nwa puwitu vani ya Gaza. Awa hino kuninga kucha kasi chichi sese simbidi hambi ni mbi mudungula mashaka. Hinawe ya ngumbimu ya zoitora hita manama hungu kutu msani antena nasional. Zoitora hini 20 minutu matimu ya ditsi kumsana keto. Hinama na uchenje kalampi mazoitora hini 30 minutu. Hino manama nongo noko mahanyela ya tu nintumbu nuku watu. Umbima zoi tora jini 54 minuti. Nwa hita ningara jitulu kwa watu msani kuluti waridi mi da chiputu kisi. Mitumungu ye kumansani kamina Sandra Masango. Nguni tina dao sinto wa Raju Msambiki. Nila kubeka kumbonga kwa nangulo kudi hilumbile nzebe. Chisimamo hilo bakala hiya weta ndima yetu hengasi. Mitsikari hikuna velu ingi siti unene. Ungaluzi ndanikati mene disingatinga hina manama hongo kutu msani antena nasional.

16 horas nem 41 minutos. Sérgio Miambo, Radin. Skati wa mina, que nem wani tendera. Wani Thaisa. Nitila com o mango sexta-feira. Wani leka. Nitila o tsimbela no na bola, kambe. Wani leka. Se a conga rogou com maca de vig. Sérgio Miambo, skati wa com o tendera, o mo Thaisa. Tila com o macambo moleca azula. A juia hinga com o roque. A morroque tela, a mulher moquera no zila e nene. Kambe gotei fanoca escorre marva mame. Gotei vai hito tumbe a go kambe gotei na goma kakua. Vai te ribo batangudo. Achuyo utamuruke tela, utabobatela tatingi. Nkamuleka apa atsimbela ni hapa ndindanya na moyaka. Akuanga ti mtumuna uya ngumtumuna tapinda ngonti na miwona mana tumihaka kunene. Asela chai. Haja mdi wache nangatsimbela ni bulanya na nivangana. Nkakochi zumba zumba hii. Muleka atsimbela bulanya na nivangana. Mangwana nata zumba ni nao minaya sitiki ni mangwana. Minaya michaduni. Mina atsimbela misakana. Minaya atsimbela miwona tingwani. Kambe general music. Nawe yata ningalisima wa sikati. Ali, sikati wa mina kagonda, natiwona. Sikati wa mina katume, natiwona. Kambe, achichi nisakisa kuchungucha chungwa chudwe. Kwa kama tenderela ya kupela, Nijio milomba disuudi mwa domina mbila ni kunitsumete. Ukwasi kota kutlai sadi jaha wa mwana. Wasi kota kumutendera kambe ngunzi laine. Se nicho migwadati ya mahisa kutona ni milomba minalamba ni kunitsumete. Se vakalombisi wasikati, mina zumba na vangagonda vatuma kukambe vakombisi kota kuhlayisa vavana. Achuya ngumtumuna la karati ya gumba minengi. Au mwana wakona nga usi ukata ukurutuma tutuma kumbi ule anga ntola ngena mbunetetela kwa mea hatote. Adivala kutendera anti wakatu zumbani minenga kuhimbu. Acha karati ngukwena gundila nge kutelili mati yo samba. Ngukwa masiku ya nyasi nga wana yotela mati utela wangwana yo samba. Zimilu watu lakini kaza bangi usaba ngutiki. Izo 6 horas e 43 minutos. Kambe general musical hingan tiku volo mbisa ndina milomba waka minanga mbigoni. Minati wanajitakuwa hova sikati wasikota wakutendera wangwana.

0: hamulosa wengi sivara ati Mosambiki vasitishe saa nyambani ni Gaza kachiwa chikati vya kuchimuninga mahungu asitishe sowa sasimbidi Serniki ni Periyeme kumaphoyisa atikudatu la Mosambiki vavidewa chimaha chisecha halewa jele ka provinsa ya nyambane kati tsiku la hanyalova vacilava sibochwa sisotumisa ti telefoni kuweni kosi dambaja vathu vavakuhahanze inabwata kambe nkuwa kuditudwe matsibilelo kanganga wanguluzane muwa kungadiwidi kuchivale kanguma tindambiti watinga vatichioneka ngunchima wa Janeiro mahungu kambe ya nyambani machamusela koti takuva gundisi ni sigondane hambi kambe nitichatata ugundisi vamanikide kanthumo wa kuvavehiyelela muwakuno wakuchi amukela sigondane sisinotamaneka kupela nakadivikidiwa ekwadona kukhela ka utaungu soto ka mapalisana amisakano yotisa midi fazi provinsiali ya inyambane misungo basi ya mahungu ya hikuna wakatisulura munu makwala mazana kabili nyankundela kakumabala na kumagonda Tomaji valo ingene ya kumichinini wengi sunene. Inakata mahungu ama poisa ditokoda tuna Mosambiki ni vasirniku ku Service National de Investigation Criminale vanga mahachisecha halewa jele ka provinsa ya Nyambane kati tsiku la Hanyalova atiwa nga chiti lava nguweni kuvema na tifoni tiwa tiwa kuchitumiswa ngusibosha kuweni kuverumela mameseji audambane ka vathu ungatsuka wamukela ditsikundi tsiku mameseji akufanana ni kumalile wairumele ka nomboro iwa akele valori manda parashi numero ti nomboro tiwa tiva vachomba kama poisa takuti tumiswa ngusibochwa kambe vaide vachitsula halewa jele kuweni kuvaya langutela vava kuvachitumisa tifoni navo na vadijele aliserish kwamba iningele wa mahungu wa Serniki acha musela nguti vanga vachitituma
1: harisibera ma mensaje amangi ya vathu vachikumbela ku evyarelwa timali ni mamangani mabenchi nguva nguvathu ntangu kanthumunga mahwa tikota hationa ku deshi maputa honda va kumbelwa timali vathu vavangi tikometa nguva vanga vangolo mhakubihuwa ntangu thumuna usimama maphoyisa ni Service National Investigation Criminale na usimama ni thumuwa revisa kasi kuwa hikote ikhotela vathu vose vatibetiselaku ka ubihuwa ni ku responsabilizara vose vathu va facilitaraku process yiwa ya burla ni mameya ni makommitment ya crime xika provinsa yathu ya Nyambane
0: amo Nyambane vava vanga kalavelwa vanga tekeliwa timali ngutumisa telefoni
1: sense sombra de dove amo Nyambane xa registered numero ta tingi ta ku nopodi homba ha khatingane ku sisa hi vaxikulara ma xiti numero ta vathu vanga vanga tibetela vanga va dambaro vathu vava vo burla ra vambeyani vathu
0: ngu dimbe ya ndichelo nurse ya bata ningelo wa mahungu wa mapoisa nene achamusela takuni tumuwa una wa uchisimama kasiku ni kukuhungutwa udambane muwa gavatu udambane uwa ungutungutuwa kuchimahu angusiboshwa siku jele nurse ya bata umba toke ni hanzeka jele kuna kuchimahu antumuwa kufanana muwa mitini hambika ambe ni muwa sitolo kasiku ni kukutumbulua wawa kwa kuchimahu bihi wonga ngutiwa achamusede
2: la haa objetivu ya hina hiku identifika karaba ndawa wanga ni mafoni ni mwanya ni maobjetu la wanga pakala kumanga laviki kama penitenciari e ama objeto lawa manje objeto a foco ya hina maselular jikusa avano va nikiwa va recebera ma message na vakuganyilile chuganyilile chiani e kambe a numero hile ya mali tenku enviara pra numero le vanhu la he valavaku e a hijiti vaku vanhu lava vakutala mpode va helumu kama kade manje loko va hikona vatakhumiwa pra kuva tumeriwa ma medida lawo malaveka
0: nersia bata iningelo mahungu wa mapoisa ni ntumunga uchimahwa ni vasirniki katsiku dahanya lova nguwa zina kakuba vaya mahachisesha halewa jele ka provinsa ya tuya Nyambane vachila vatifoni tiwa kuchitumiswa ngusibochwa inakuka kumkuwa hitsula tsiwa kanganga wa Gaza nguluzani muwa kungawase kuchituleka chitaratu chichingadibidi kuchivaleka ngumakati ndambi dihungudiwa kudichitani tudumiru nyantumbu
3: Seta kuateka kuhoka kachikani kiso changuluzani distritu ya Chaichai kuna mwa provinsia ya Gaza kambe kulaveka kusimbila ngu mitorotoro loko kuchipinda munu wa michima ukalulea usihokeki ngu mimova hambi kambe ngu simwenyani sotsimbila kamafu inawa ilichizatu chinga mahwakasi mundambi nga shanisa provinsia ya Gaza kukukela Janeiro wado ndile midihi kukadona kasi vahanyi vaukalulea ikuvava hoko 15,000 nguvava vamanekako vachivilela simwani kambe mfumo nguona ungati zama nguti nzira totselele utitekile ngusithanda moyo hambi kambe ni maboti sakunya nisimwani silavekako nguti ngutumirende sikongomisa ukhaluleya edonkwa haka kuva kuliwikekile matsimbilelo kukhela janeiro wadondile mbedihe kukadona mningelo wamahungu ka mfumo wa district ya chaichai atlhamisela titokhene loko kuchihokeka niya nguluzane kambe tiyahehuka kuni mamoyani makhalo vathu vasiniseka kutsimbilela ngumikondo kufana khene ni mahiyeleni mokungani mmova utsimbilako hambe mtorotoro khauhoke hawa vathu vagaka kulako mipfuka vachila kuya ukhalo uleya marcelino mbiza aumbile kambe achangetela tokhene kunkuwa hambi taudimi tiemile ngoku kumaleka kuti tate mathembweni ngumati loko mati machina bosha tinakoteka kasikuve khatete tavelonde tatiyelana kuntaudimi kaukhalo uleya
4: amasiku analawo malandzako aposha dimishato kanguluzana kasi akota mafikelo akona kambe ayise fikisisa hileswa swaku avanyitiko va hina ka muganga lowuya wa posho va famba khwatsi hi nga bala hina hi loko hi famba hi lado la Patrice via Zimileni para ku fika Zimileni Khumbana ka ha tirhisiwa mutorotoro para ku fika swivula swaku a mafambelo ma ha tsondzomanyana kasi loko hi famba hi tlhelo la xikema loko hi qodanda salva a maxilolen tenki ku hambiwa hi mova so fika chika u famba muganganyana wa cerca de 500 metros de bonte so tlhewa khwala mova hi ku fika ko a xilawulen kasi a maheleni ka ha ni mati ko hambiwa hi minenge ntaw a tindlela hi mhaka matshamelo ya mati ma kalaku ma nga se khwatsi swa ha karhatanyana mafambelo ya kona hikokwalaho ni tindlela ta kona leti nga tsemeka a ti nge lunghisiwi hikusa ka ha ni mati lawa ma hakeve kona hambi swoswo a mati se ma ya ma kombisa ku khwa ka tindhawu tinyingi swiya swa ku ma famba hi ni tshemba swa ku masiku lawa ma taku mavhiki lawa ma taku swi nga komba ku a matshamelo ya tindlela ma sungula ku fambeka
3: matumalumbako mningeli wa mahungu ka mfumo wa district ya chaichai marcelino mbiza achomomba kasi ngu kuva kuchitsukwala matsimbilelo kuyaniya ka chikanikiso cha nguluzani iku khaluma nikaku kasi udiwike kile tinzila tatimbidi kambe kunku kahokeka eto ngu mitorotoro hambi kambe ni maonyani makhalu awa kusiniseka kutumiswa maboti
0: kubide kuchioneka ngudi tsiku da wazitatu tsewa chikamsono ka vilangulu dibanza dingawade chitangelwa ngu vatangeli vati cheche kasikuni kukudua ni mhaka ya baba kuti daya nguti tsweta dibanza diwa kuwa kuchioneka titaku mwe nyambani se kuwa kuditi tswetide dembe diwa ntengwa kuda na mwaka digumda vatu ni nchano ni vambidi Jose Jeremia achamusela ngu tsimatsima ya dibanza diwa dingawade chikumba vatangeli vati cheche hambika amini mamiganga kanganga wa vilangulu
5: varangeli va mina simamisani muve ni ku himahela mikombelo hokheni ka swo kota ku lomu mingangweni lomu tixakeni ku rhangisa amabulu loko swi goheka hi nga ta wula ku swi nga ta goheka hiko andzeni ka misava leyi a ku goha ku kona hambileswi hi nga nyima hi vulavula laha xin'wana xikati ma koma gezi hi nga ma susa lama ma nga tlhava muti kutani mun'wana a hi gohangi leswi va ka hina ntao a hi kombela ku visimamisana ni mikombelo leyi
0: aya wa matsu ya Jose Jeremiah ntangele wa chikanisoni ka vilankulu hi chitsumela hi tsulatse wa Gaza na mbatata ku makhulumararu a vathu vawa vavako vachibindura sakudya vavakasi vadika chikaratu chiwa kanganga wa Gijana dihungudiwa dilapiswa ngu info wetu Rogerio Madede
6: hafu hini makhulu mararu avadimi vava vadimako kati thembo ta uregi disritu ya Gijana amuwa Gaza vangani mazumbelo ove tsumala vekata vedima vebindura sakuja kuko haka sikaratu sisinga vangwa nguti ndambi kamitumo ya ta uregi wa titembwe mati ati ndambi maonetete mitumo ya ta uregi misele yo rega yona kumuku kambini michini ya kona ikumomoto bomba makaia ishenisako vadimi vava vatolo lako kubindura sakuja kamarega DUA 7 de abril ndonga zamora mashele ni nyatini hawa vadimi vamaleka ko vachishaniseka nguko haka skratu singa vangwa ngu tindambi mtangili wachika nikishata ukosu disutu wa gijana Krimildu Nyalungu aumba titoke ni kuwa kutumela kubindu la saku uja kama kalo aleya kule veka kuwa kuseto sosi simahusia singa onetelwa ngu tindambi Nyalungu aumba titoke ni kachichikati kunititembwe to talati ya tukunga talito ngumati makaima hakutoke ni vadimi na kona vasikoti kuwa vetumela veka teta vewa ve dima
7: Uregadidi ndonga kukinyentu shitrinta hektari.
6: Mati atindambi maonetetu ngutu hinga fanisa ngu regadiyo ya ndonga. Awa ukalo ukuli kupinda kinyentu shitrinta uatingwaba. Mazumbelo mamaneka isinga amanenu kwa kakua kuonetu ya tuwe michini yundinda mati. Misele ya kona yorega hambi ni imwe ni michini ya hitumiswa kwa kubomba mati. Makaima hakutokene mazumbelo isinga amanenu kwa takua watu vanga. Wa bibindula sakuya
7: para poder se começar de zero ver o que que se pode fazer com esse regadio
6: itimatsi amtangili wachika nikishata mitumu ya ukosi zitu ya gijana krimil dungelungwa chibwata kusara singa mangu tindambi ka ukalole angutungutuka titembwe to regwa vadimi zitu ya gijana valuza kutungu mtengu wopinda 30 wa michino rakangu yona ikuma moto bomba ngu haka tindambi titinga waneka kamuchima ya janeru ni marsu wa angapinda
0: chisimama konsi wa Gaza ni Gilberto Buge Gilberto Buge achamusa lazi lokene kanganga wa chigubu niko wana kuna nchika ratu chamati bilelo ngu maka ya mati ya manga machi wangutu kawona inganga uleya.
8: Manga dime kratisa matimbilelo ya strato asia sisangani sako distritu ya shigubu kukatila shokwe kamfuka ohoka 130 wa makene kene nguko na wakandambi mfuma distritu ya shigubu wamba tito kene hanzaka shitratu chia so strato asia sisangani sako mtindu wa shigubu kumwekoni umayi ni makalo niso wana kasizimbiliki alishotora distritu ya shigubu achamuse langu kufanani sa tito kene kachitratu chia katila kundiniza kwe hoka shokwe matimbilelo mamu hangu mimova ya Imaneka kwe shindina ngumaroda ni ya masuni hambini ya msana. Almeida giluma chamusa tito kene kasismu ya nistratu sese tangani sako mtsinzi wa distritu ya shigubu kumweko ni mapushu administrativu kuhambana hambana kaona masimbelelo. Kona hawa makalati sako hawa kambimu ya wameneka kwa watu ulati mwenye intinzila. Kona hawa stratu sungatana ni mati.
9: Tani mkutu mkutu kwa stratu cho kukawa sedi ya distritu ya shigubu kia hoka ni ya ndonga. Kasha hapa hii ya itimbila kwa hawa kama shapa ya matimbila kwa hawa distritu ya chigubu kukuka hawa distritu ya chigubu sedi ya distritu kundonga kwa hoka alia chikundi ndiza kwa hoka ndonga kuteka maora ya kuhoka za seta zoitora kwa maora kwa jinga diva chitimbila wafakashi wanawela kuwa waji yendela makali wa hambana yombang kashogwe yombang kama siya hambi kubavaji belami move manyano kubavaji amkhalo ya hambana yaditi kudatu damsambiki nao ingati kushantekana move for example tourism kaokodi kuba ujitsimbila ka strategy ndonga ndindiza support idi ni move ya 4x4 iya kun matra sam kambe ngati karateka ngoku kuni ukhaluwa ingati kungani matiyo ya manji Wambangu stradu chicha kukukawa ndingiza kuya hoka usauti. Mbilangu mazieza alternativa. Mbilangu maserkado kwa hechi kota kwa hechi vakacha kuya hoka sauti. Kambe nyanali nikona hoka maji. Nihoka mazieza alternativa. Nisinga sitra stradu ya stradu cha chamieta ku lokalidadi. Ahawa ku hinga di chikaratungu tu para ku chihoka, por exemplo, sedi aposta administrativo ya chikubu kuzinyani. Ifanla kuwa ya chihoka mapai, vichibela te mashaile, nkona hibela ku para ku ya hoka zinyani. Ntao, hinga du kaluwa, hinga di ni kushantika ngutu, kwa kaitu kutu kuwa ya chikuka nguwa sedi ya distritu. Registrado de pina no saúde, mas o Roca Saúde para que vai ser bela zinhan, kuno kalua, escote do kuva regipina, kuno galini mati yamai.
8: Mas, já disse a distrito de Google, meda gilumia, chumba, mas em belo ocarata, e a sala de ser tangana sacou distrito e a kuma kuma kuma kuma distrito de província de Gaza.
0: Ayawa mahungu a radio Mosambiki ngulidi mila chichupi inabashi gemeta mahungu ya wangu tamisaka nuyuti samidi. Wagundi isi nisigonda ane hambika mtichatata ugundi isi mwadropanaka nyambani. Vama nikide kawazisha nuyua kandima ya kuwawe mahabasa selelo. makhalo kuno akuchita khala kona sigonda nisiwa kuchita ngumwa ma district ukasikusita maneka ka dibanza dahombe ngutu data misakano yotisa midi fase provinciali intumo konga uchioneka kuvabona badina ni tingashu mipielo hambika mbisimbeane so basisela amua tisalani vachiwa vachihiyela hivili ishipina ngutsewa shikwala sekundari Emilia Dawusi mua hingawa ishabula ni Luisa Taimu ikuwa inechanza chan tange iliwa ugundisi kachika ni kisuchilewa chata ugundisi yuwa angachamusela ngutsima tsima yako na ya tiwa ngawa chitimaha kamisho ya muno
10: kwa na lahani wa na mahina wa set ma adesima class na hima alimpesa hilongi sela aundawu liga ku abana mhina lavanga vava kumeka kolomoka kama jogos escolares voto kumeka la hana va na va hospedara la hakunga ku tirisa atisala komu makamarata ndau hulongisa hikwana hemali mpesa para ku atisala tikumeka lita kuna tibasile para vana vahina vataeka lomoka undaga kubasa hi hilhakati jaleti tinene
0: Luisa Taimu ikuchanza cha ntangele watu makata ugundisi shikwala sekundari ya Emilia Dawusi wa mwe nyambani sigonda niso na sima nekide kantumuwa sichomba takone sina simama kuwini kusimaha ntumuwa lisima watabasi selelo mitumuwa radu Msambiki isu udese wa servisu digital dedukasao juventude teknolojia amuwa dropana kanyi nyambani ya bulani Alfred Magula avida chomba takone tose tidongisedo kasiku niko shikana kusuchua cha nyambani shimane kangu haka kunene kamisa kanu iwa kuwa kuchitea kwa ntengo wadona mwaka diza na nincha na umagumi wa batu hakuone kakungutungutu wa kavili wa bola wa tutumi wata wa juwane ni wambe yane wano wachimane kakafazi provinciali
11: kifike ya tentus ki akompanye u dikurso do nosso festival porque são nossos filhos, nós temos que acompanhar, temos que dar força, porque queremos melhor representar primeiro o distrito. Então, se é primeiro o distrito, também temos que dar força a toda a equipa.
0: Gumatu ya wa Alfred Magula, hegemeta kuna hawa mahungu watu wa Radio Mosambiki, ngulidi mlachi chope ka setishi shani nyambani ni Gaza, mahungu mangadongu sora nguwa Bilu Nyankundela ni Tomaj Valoi di Sweden.

0: ba nkombelo wa unene kadi tshuri tshi kwe mushina ku ingisi tshi tsuma tshi shamula tinavese tamaise
1: ndi
0: ka wena
1: ni bongile
0: chau chau kuma kadi viko tla ngoma kaleka kambe kuwa huma kwa ka fone unga tsimbirele kule dzumba hafu he u pangatana ni mithumo ya radio Msambiki tshi tsha gaza kuma koni nyambani
1: eh ni tule radio kanise ni tule nenayo na ingisa
0: bonga mkoma bonga mkoma my satu neto chau chau
2: Gilberto, 25
0: minutos e ningala madungula ka wenzi.
2: Ndi ngomfo kani?
3: Na age peleni.
2: Ndi shwiti mama hibola ni mane?
3: Na mama ne strela ka bukusha.
2: Mami strela kocha ni ka bukusha.
3: Ah, ka vuka kwata ndi mwina.
2: Hibongile. Kuguma ka diviki mukonisa kuja?
3: Ah, ka famba kwati. Takile vula le ingana. Iti ita inga kuhidala zifaki.
2: Kuto na hibongile. Madungu la maya kama anitaji? Mami.
3: Maya kama shaka woke. Kungaka wakama chine. Kungaka radio arku. Havilele a radio arku hakuwa. Nichu unta nguvu. Adi nguvu nguvu. E radio arku ahizi. Kani yo fa kani boyo maisa kuine kwa chukwa na kubahi TV sahina wengi tete bara du arko.
0: Kuchi pata lavati la radio Msambiki misuli provisia ya Gaza kumekoni nyambani na kuungata.
2: Ina mama hititi uchi pata yo kulaka hula vete la tinzila takuwa mana radio Msambiki misuli provisia ya Gaza ni nyambani hina kupangalata. Gilberto Buki nga hitandekile ku maji ya temba titakuwa machwe hinga maveka mahokila na lavete la tinzila takuwa hitsangana naye.
0: Koja ana nisha. Himane chaiche kuni mwingi siti hakulawasa mwingi siti nishwite
4: nishwite tata nishwite liyaz
0: habonga nishwite kwa semu kwa mamu wachari kuka hilo fungu mani ui mana udi haini
4: ngani ngani bani
0: ndo kufi kwa kwati uditina imu umani uimana udi hai
4: ni mamaru nyari ni nyambani provisa di nyambani di
0: nyari nyarimi mocha ni nyarimi mkoma
4: kunene kukibene kuso sipe wana mbimu ya sona
0: mbimu ya sona sipe wana mkoma
4: ya
0: nyarimi uimana udi hai nikai
4: cruzamento
0: com a Zavra.
4: Ah,
0: cruzamento com a Zavra. Já. Pô, eu vou com uma caia a matia, a marra, a ya peca ngudu.
4: Ah, gente, isso é normal, que
0: a gente vai ficar com o que tem, com uma alta. Não
4: é linha, banana wangu, Amelia, Nalia, Custodia, Vitalia, Celina, Alan, Bianca, Inu, Jojo, Charles, Lilia. Nivana
0: Abonga mkoma, uniwasikati wa mbidi.
4: Abonga na nani mkoma?
0: Uniwasikati wa mbidi mkoma?
4: Ya, uniwasikati wa mbidi,
0: Udijaha. Udijaha mkoma, udijaha.
4: Ya.
0: Peho ina mbiku mahachiru wawe.
4: Mbuka nani tiraji, takote madupli deck, jezu, sara suni wawasikati maa. Nibu watu wawa nizima kumungu wa mbili, shongole, inye rip. Nibadimbula mose, barumwana, sobakwasi, baputumana, nyankoja, jangamu, votelele, baba nijiva kukwana nani kufi, nabadimbula nivashivala kupeleka nivikida jinene, nyemtati nyankundele.
0: Maradi yaba dupulu deke maafi,

0: makambi yawo ngadisati niwaona double deck
1: ya ine double deck yavatu chama radio lako limawa
0: nabonga ngoma jau jau
1: chau tatu chau tumani mano no falila makwatu
0: nada woi ni kama ngwama nene ngoma chau chau
2: Enam kena ingi seta kena ingi mban mungkin seta kumpul kena hello sami cikar.
3: Mama ne Estrella kapukusha.
2: Ina mama Estrella awil. Hiditi.
3: Wow ya aku awal kali awilwe.
2: Hiditi uci pata yo imani raju ingi sela raju msambi gisi di sagaza ningi mban sana kupangalat.
3: Aku alomu ilomu kapukusha.
2: Boto na mam.
3: Makono chukamba kurungula.
2: Dungula.
3: Zorungula sarna derejina. Ndirongula mabatata. Ndirongula shifa imaso. Ndirongula mpiki. Ndirongula kwana gayana ange hiya namhlava. Ndirongula nomi na paskola noma majawani mkabukusa zala kunduma. Nami na kwala hanzi nga mama na Estrella nunga bukusha. Chau, nangu na radu Mozambiki, zitishu lezi na haro.
2: Mwetu wana hibongi ile mama hikuna velo ingi saiti unene uguma kunene kadiviki.
3: Nangu na wanzi nga kutira luku nene zitishu lezi na haro. Mutira awo, that's all.
2: Hibongi ile mama.
3: Bongi ile.
2: Chau, chau. Kwa chani shai shai?
0: Chaiche ku bakuni mwingi siti ahifone lako. Mwingi siti ukumfukani. Hakulosa. Misikari.
4: Hello.
0: Hello, disuite mkoma. Hiloso nani mani, hiloso di haini?
4: Mbula ni tate, kusta ila kini marengule. Kusta ni mashishi, ashikuki.
0: Shikuki, mashishi.
4: Ya, ni dropa na kutsura ngutu.
0: Diwede na kutsura ngutu. Spirita
4: jeje. Ya, nula kombela kuzino hokisa ashokwe.
0: Papa?
4: Ni kombela kuzino hokisa ashokwe. A vila trigo de Moraes.
0: Simbilo ya pfushela ngoma shokwe se kukire mati maphwite. Vahanya kwati shokwe. Kuzama
4: lwa. Iwa ndigede, wati gede wana na vangu vako. Ha sha mati matsude, mashepa ninavela ku vadungula nyana ni vakumbuka nyana. Mame Victoria na ndungule na ndungule va mame vake. Mame mabunda. Na mami stoi. Votelele watukulu wangu. Wafilishi. Wachiluane. Bona votelele ishara wangu kustodi. We wapola chake lani. Wambinyewe kawamu zivu mwanga kona. Masepa nandungulela rukwati tipa. Artisi wakwepo. Nandungulelo ishara wangu kustodi maringuli. Votelele wa ingisitu wa Gaza. Nodilela ndoni wangu. Orlando Salomombe. Nani kaniti zivu. Kapu alika radio. Aya mwana wana ngele kudungule ngu masele wako. Chene nyambane chene watelele wa ingisa kuradio. Tatipu kota Pedro. Kama singi. Bidropa da wahara na wakusura. Ana dungule li wote wanana wangu wapula kumasinga. Hale baru konze hale. Aina dungule langu tatipu kota Pedro. Inawa gela mashaka yaku mwapula kukenu mashishi matadoro. Inawa gela kwepa. Na bubota na iditsiku niditsiku. Watumekele wa radio mwetele na mudungula. Chao chao nakuleka ukhalo pra vandenyane.
0: Chao chao. 17:33 minutos. Radio Moçambique, Chicha Gaza, comigo ninguém bane, minova yawazishano, 22 kamayo 2026. Rega tamadungu la kawink city. Cheje no mbore ya fone, kasikuni wa fone lako. Mwink city akulosa. Disuite mwink city kumfukani.
4: Ulofa. Hello. Disuite, disuite, disuite.
0: Hilosa nani mani mkoma, uhilosa udi haimu ngisitu watu udundeka?
4: Hilosa nani jami da Palmira ngu humwini nyankwara.
0: Humwini nyankwara? Kwa chani humwini mkoma?
4: Kwa
0: kwa hati mkoma.
4: Pehoi
0: jani kwa okei?
4: Atseno kutitila basi mashani kama ukononga hoka pehoi utawi ngutu.
0: Anali kakudi ngani kukutawa kutitila mkweni kuhisani kwa nakulata.
4: Mhmm.
0: Se unayo double deck wa wena?
4: Ahai one deck.
0: Eh?
4: One deck unaye.
0: One deck.
4: One deck.
0: Bongele Nkoma. Dungula Nkoma.
5: Eh ni dungula sikati wangu e Palmira Francis ku mafuyani. Entawu ni dungula kothe uku kwangu mafuyani ni tshainini ayoni kwaku na dungulela vangana va radio. Mabatata Fernanda Regina. I mama yanga huma yongo magawani ante vote chitafa kama dumo ei vote na madungula avani kwa kwa na madungula vote
0: ibonge le mkoma ibonge le mkoma
5: yano siti sisi raro ni kombela kumutuma kuneko kakwade antika na muza mchichaisa mwema na kumitini ka ukwa
0: na bonga mkoma kambe loko uchisu ka uyi mana di mwene deke ya umbe idishavo veka nyumbani mkoma
5: Ah, radio on bidi kani lavi, jani karadi. Ni three deki, maja kwanza ni pola ni deki ni deki mwe.
0: Ya uti zami lemkom. Uti zami. Ciao ciao.
5: Ni zami dija shega. Entao ciao. Ndungule vote ni wana nani watu kulu vote na wadungule.
0: Wala bwanga mkom. Ciao ciao.
5: Ciao.
0: Tasato ra 35 minutos. Radio Mozambique, Gaza ni nyambani minova ya wazishano. Ika vidi doji kama 2026 e bulano wengi sidi mwenzira ya radio. Kuni mwengi sidi ya kumfukani wa wawe mwengi sidi?
6: Hello.
0: Hello. Difiti mkwa mamu?
6: Eh, 89.9 Kota Pedro kama singe.
0: Kwa uchani masinge Kota Pedro?
6: Eh, kwa titimela mawe.
0: Kuni mfo etu wanga fona chikenepa, loko chila kudape, kula usha duplu deke.
6: Ya duplo de gaidari já recombile.
0: Oh, muito fradinha o ano como, na fala na o duplo de que o ano, vai na sala ver com a maçã no amanhã.
6: Yeah.
0: Quando foi o goleiro no sala?
6: Zerongola, costa do lake de Marangola. Vale mais xixico o que, Marangola langovo. Dirungulela Fernando na isi Maringuna. Wali ka uwini za mungulela ngovu. Mabatata angasali za mungulela ngovu. Fernando da Regina yeno za mungulela ngovu. Wali ka uwini. Poposha. Diso kanzi kwa kanzi ya kwale chukukile nyamushasha. Yenza rungulela Eduardo Miguel za mungulela ngovu. Yale kapandi yenza rungulela yena lwe. Ah, já tentou mamãe de Amarula do Vidal. E você vai estudar de Moçambique, aí eu vendo você em Zaco. Você vai estudar de Moçambique. Não é na qual longa da Moçambique, da Corungulela. Que está a gente arrugula aí na lei Bandi. Bandi de Murugula Langovo. Que não com Maia não da Murugula Langovo. E você vai estudar de Moçambique, vai ter. E na lei. E lei na lei Chirinze. Kirinzo, nda kurungulela nguvu. Hivo, papai. Na uwe, nakwala nda kurungulela.
0: Mbungi le mkoma. Mino wa inele kumbuka ziko tulangu makateka. Chao, chao.
6: Chao, chao.
0: 17:38 minuti. Hii, yu kila malungu laka wengi siti. Kuni mwengi siti mfukani? Hoyo, hoyo. Mwengi siti kumfukani ya kulosa?
7: Aho.
0: Alo, ilo sana ni manu, imana odi hae ni mkoma?
7: Ulo, ni akea Murombeni.
0: Murombeni?
7: Murombeni, nyambani.
0: Nyambani. Kocha ni Murombeni mkoma, hiya mana, beka kwa titi dada wena?
7: Haa, Murombeni kwa titi meno.
0: Mhmm. Unawela kudungula mani mino wa hiyamu?
7: Ya kure mbola mkoma, ina mbola mkazaza.
0: Dungula mkoma mbimonja wena?
7: I'm not going to be able to do it.
0: Nabonga mkoma, dungulu lela udungulu nga mwia wena yose.
7: Kani mamu.
0: Ngini hatu kuhifone la minuwa iya, kumaka niziko tola kumakateka. Kambe loko uchitima fone, zumba hafu ini chitisha radio Msambike, kasuku falakuwe ni wengi sa imani milongo loko ya hinu tzimbila na ayo, kani tzikudia na nyansi.
2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8: Mboni Francisco Kushiku Salusi. Se anzila waku maringula la walu kumangena li kaye na aringula hahanu wa mina chocheyani. Aringula vana waku voshe la wangana vula hakaya kaye na. Atone anzila waku ataka azoma ringula ya mina. Hambi ba wa mina sitarapu li mkuhini kafonyolo li. Kambi ili kakone la haka kone kwa ha. Kati hukuwe kala, arunguliwa hanya kwati zifateka. Himi na bumbiri, nzo mpushela shimusi. Nilo muka malavi lo, mamu kuhuini, kuhunza mkuhuini, kwa laka malavi la. Se nzibungili luku na mundi, nzi muzili nyamuka, mundi bulise zufani. Nzo kutaka hizo na mani. Nzi zunguli sini na minau, nzi taka hizo na. Gaza nyembani, nzo murungula mwekele, nazi chagisi mbiluini.
2: Mutana tata hibongile hi kuna velo ingiseti unene kuguma kunene kadi viki kambe.
8: Izoni.
2: Zase chora chini 41 minutes. Chaichai.
9: Sile kini amukala mwingiseti kene chidi cheni. Mwingiseti hakulosa.
10: Disiti.
9: Disiti losa na lima ni mkoma. Uhiloso di haini
10: mvoka. Mbata mesiliki guna di mtanini keno ni mwini kukwati kakuna toka rata kutitila. Nikombela kudungula, nibela kujini, nyamtoko ndungula kunyada Celeste, Isabella, nyapula ndungula, petu kunina ndungula, ninzayo lana na ndungula, kukukela kunine, kano kawulabwa, ante kuneka nyamtoko na makulumani, nino kwa kunini na kudungula, nijika, nibela mamero sana Vicente Magusi, letende Vicente Magusi, mame Tereza Vicente Magusi, mame Laurenda Vicente Magusi, vovose, bema wose na mdungula, amana kama nyikeni, mule kwa tele, lante bilini, kama nyikeni, jika, ante keshashai, nedungula Antonio Guni, nedungula Yuna Guni, Rufina Guni, Beto Guni, Rosinha Guni, mendonga patate bona. Fasa maka di kampo laka nyango, mentato wana kuni kanda kwa hala kampo kwa nyango, tato lo tera mana kadi kampo kwa naka nyango, tato ma hika nyama naka kampo laka nyango, fasa mo praka le nyango, mna wedungula, baba kuchikala ban, mtanini chisakene, kawini, yu asa lokal deda ndi awani ziva kono, wani nyenya kukachichi kato, wani ingisa na mdungula, chao chao.
9: Ibungile mkoma, umahilichu kwachu kujaka pongo, za 30-43 minutos, hii, heleketa madungu la kavinki siti. Kuni uwa mwana kuhifonde la kumina wa iha, kulosa mwiki siti. Mwiki siti ya kulosa, misikari, nishite.
11: Nishite. Hello.
2: Inamu kela keno ingembani, mwengi seto kumfokani halosa di shit.
12: Di dumide.
2: Di shiti tata hibula ni mani?
12: Hawu kanati. Ni ya masi, mboko, wa marandi, distrito di omuweni.
2: Tata masi, uko chani homuweni?
12: Kawu kakwati, wadu nguti matanyani.
2: Siti wisa peo, seya pala peo.
12: Haya pala.
2: Motona, madungula maya kama ni tatamasi?
13: Motona, madungula maya kama ni tatamasi?
12: Maya kansi kati wangu, ni katamani wangu, ni mwanana wangu, wana niye wananyana. Niwa vizini watu wawa nipako. Chao.
2: Mutona tatamasi, hii kuna velo ingi seti, unene uguma kunene kadiviki, madungula watu wawa hanyiva humwini.
13: Thank you.
12: Bongile.
2: Gilberto Buch.
0: 17:44 minutos e regata madungu la kawengi seti kuni mwingi seti wakumfukani mwingi seti akulosa mitsikani sana manu imana wali hai dungu la tshaka
12: Ahungul tukulwami na nga pananga kona rumi. Apa hili chionekanu na wako. Amurunguli. Amurunguli mbuvu waku vavaye na murunguli. Ni mkwa ula wanjitu waka nga varunguli. Na hili sara nga tasaka wali. Hama shaka wali. Kwa nga varunguli. Chao chao.
0: Chao chao.
2: Inayamu kela keno ngembani.
0: Radio Msambiki. Sijisha gasa kumeko ngembani. Kuni mwingi sita kumfukani. Akulosa mwingi sita.
2: Mama ni Strela. Uja ni kuku.
14: No. Nisiti.
0: Ina nisiti. Uja ni kuku.
14: Nisiti.
0: Dungula wa tishaka.
14: Dungula. Vovo. Ernesto. Kuingadini. Ni vovo. Felizimina. Vovó Banga, Maria, não me amina com comini, mami Marta, tava dungo na voz, nem você vai lavar no silago, tava dungo lendo.
0: Bungle macaque, bungle macaque, que fone ela, meu magudo vico trang macateca, a cua última cofone, unga simbrele cule, e na maçã no wing salame, tu mera de um sabi que me surpôs fazer a gaza com o coringa man.
15: Zirungula mwina ba nyambani mwake mtira kustudi ya nyambani. Zirungula nuna wamina paskola nuna wangwa magawani. Niwa zukulu vami inani vamani kwala. Niwa kamati nyubwake. Niwa kambanzi vanga wale ukati inu mwananga. Utira kunene kamwe na loko musuka helao muyami kuma mingangu yangwe na muyanza chao chao
2: chao chao mami Strela hibongile wengi sitina
15: ni mwana nalia wala hayaka wala kamkumba amer kumkumba nza murungula kwa shaka gamina
2: hibongile
15: Bongile na Suzanne.
2: Kibongile hina hoki samba dungu la mama hii. Ina natu kuna vela uguma kunene kadi viki.
15: Sandra Masangu kutera loku nene Sandra Masangu.
2: Kibongile mami Strela wengi seti unene.
15: Bongile mwana.
2: Chao chao.
15: Chao.
2: Zasete horas ni 48 minutos. Gaza koja.
0: Udini mwamu kiseti mwamu kele keyo.
2: Isebe ni mwengi seta keno. Kamba huwa hifone lako hina ya mukela. Mwengi seta kumfukani halo sadi suite.
16: Ngo chanzu ya kambi. Hini na bombeiri. Lumu kama lavi lumu kafonyo lolo.
2: Tata bombeiri. Tova divala mwane?
16: Nzu no varivala. Wako nzu nga varivala. Nzila kuwa zela. La hanzila kuwa kela. Makweni wami na muyocho. Arungulu wangofu muyocho. Makweni wami na lweye. Se hanzi kilinzi kwa kela. Ni na luoko ae, luoko uli, kambi mavite kwa ya wola yu kari hata lao. Anzi matima kari hata mavite ya kona. Ya anzi wate wakelu, jali zini kera kunzu wakilu, nata anzi hankenza anzi wakungula.
2: Kuto na hibongi le tata hii, kuna velo ingi seti unene?
16: Nami na unzo gonza nyamuta bungkele mkari hadulu, mzo hako muza ama vite ya mina, mkula kari jiri. Hikari litu kari jiri. Murungula, mwana na wami na duwe ye. Murungule ni ngofu. murungula amina aminani murungula amele isati wa mina murungula kalani izukulu wa mina vo hlava runguliwi muvazwa khwatsi vazwa mahungu ya mina
2: ngotana tata hibongile wengiseti unene kuguma kunene kadi viki
16: yo
2: tchau tchau
16: tchau
2: Gilberto Buki
0: cheche kubva kuti wengiseti wengiseti kumfuka nakulosa ichite
17: Hello.
0: Hello, Mwing City. You know, sir, the man of the Haini.
17: Hey, I'm commissioned to see you from Baba. Hey, she is like a woman.
0: Hey.
17: Ah, shall take you better than you, Papa. I won't think you know, because the Papa, my money. One million in Yambani. I had to win a quasi, you might put together my gas and Nika, Chincha, you mean as a bomb.
0: Ana tikwati mukoma dongola tshaka.
17: Kufawo shemuseka wena na Sandra la nyambane la. Ni vatiri vakubokhela tira kunavo kwala. Teka ena le be mushirinzi kwa sena felu kwa seyo. Anzinga tasiya. Ena le kota Pedro. Hey, kosto de maringule. Oh, yebaka lwe ange kula ku ngurungula ku rungula sa wona akuntu ta hekomela u sika ku rungula kanwe hule wona mani mani kwa seku hikweleyo wa muswa mabatata friend regina zongopini ili uke amane stela nina ku basikwalo nwa mgawani zitaka makosi kazi kuna Leopoldina Mauritius zavani makasa vali henkwavo Louise asu mafela kama fiani henkwavo Vana na vamina, kuna na Bento, Zeka, Tudinho, Augusto, Joana, Melita, Simonji, e Rafito, Rafaeli, vonke vazukulu vamina, vamakadzi vamajose Simoni Shirinzi, João Simoni Shirinzi, vakata mwana vamina vokhe vakata mwana vakashirinzi vokhe ndavarungula vokona vakakumbani. Neri nechitu makwaku la kampande. Papo, zvigula ulili chao.
0: The start singwende idosh vidoti tipela kumagasa yaho amechukana ma kwa gameta mulokoloko wathu kambe ngalini mbimo yakweni yamukela vaink city 87 00 50 U 3333 inombro yathu kweni uya uyi fonela mwink city akulosa
2: mitsikari isiti
0: isiti mwink city
18: eh
0: rofana ni mani uyi mana odihaye dungula tshaka
18: vakotani rinto akakumbana hawo nyarimi lokal dzati ka dongani
0: Ina mkoma se nkama wakamala dungula tshaka.
18: Eh ni khatwa ko dungula tati kho fyanga ni bewa yako ni dungula ndisa kana ku kumbani. Ni tura nyambane na dungula bile na kundele. Ni fandra wa kona. Ni dungula asikati wangu ni wana na wangu. Ni vose mashaka vani kwa kona watukulu wangu vose na wadungula yala katikata umilo wa chiri. Eh hafafanya na kupea umasiwa unajani kama kona. Wato chao chao mtumwa mina na kitu kisimvili nyambani ni gaza chao
0: chao chao the 33 minutes ndi mwingi siti ndawada keo nga mwamukela kambe kusungani mwingi siti hawa kumbudisa 87 00 50 U 3333 inomoro yaya inga lula makasuku fula kwenye uhe angula meno waia mwingi siti akulawasa misikari nifidhi
17: Aupele ni kampa po.
0: Aupele ni.
17: Ezo kwa zino ula ula nzijata ama kani isi uka sambilu kwa seshiri imi sinika hukuni kani hoshiri nzima kwa na hina hanti.
0: Ah, lungula shiri nzima kama mbuda wako se kukuhi hala
17: hila. Zirungula, zirungula ala kashiri nzima kwa havu papo. Yoso kwa seshiri nzima kwa hamri ya kwa na yame nanta afona. Jau zirungula mbuda.
0: Pori ya shiri nza ya luala. Tasati singwede kwa 4 minuti. Hei, amukana mwana mwingi siti. Hakulosa mwingi siti.
19: Hei, na aupele ni papu.
0: Aupele ni papu.
19: Uwe nukuhu.
0: Kwa atila mdoka rata, wanyama kazi humana awo, inabuango juu mbatenga.
19: Kazi humana awo, inabuango juu mbatenga. Ah, ina hati vusha papu.
0: Bonga, dungula kusaka.
20: Ala urengula la, nola kurengula mamani wa mina wo linda. La la murumbeni. Na ndiba makoni va mina vo tlhelela. Esa bitu na khamba. Na na rezinya. Na papa ya Anton. Aka maputu ndzi famba kambe dza rengula tiandanyane. Na na ti Carlos. Na ti Felix. Leva makadzwa mina vhotlhe va ditu. Ngabonga, ciao.
0: Ciao, ciao.
20: Yeah.
0: Sandra.
2: Gilberto Buki, ni 17 horas nem 55 minutos. Simbima kwa higemeta ndimaya tuiwe udungula tia kahambini ku ningela mahungu. Kasiku henani ngambi muva tumisani kulu utiva zamadi zato kutokera michini. Hena mana mahungu kutumisani antena nasional. Ijina kumbatita kwa kenu ingembani kutini nani Sandra Masangu ni Deraldo Miniti.

0: Hello Sidingi siwa kurandeka wa radi Mozambique losaka nongono kuwa wa chihungira cha mahanyela manene ni tumbu kuwa tu imono hina mane ka hichibula ni tati ya minosi wa kambi ngene mpela hinga mane ka chinde ala ndenga kube ichina bula nguti wa mane ka kutombomba nguma hanyela yatu tata abidosi munu isinzi nangabe hichi bela kwa kwa kandima aiwa ya tsikuro da mhono hela kobe hichi omomo kudoto ngu chikara tuchi wa chimaneka kuchiwaneka chakumbani sima chakumbani ngali sima kasi titimita tumbuno kutidimiti wa chimaneka ku hichi tumisa tsikoni dimbi I hila kuziwa kudoto ngu vaka mbiye nangono kuwa wombomba ngu sihena wombomba ngu tumbunuku vaka mbiye vana ni sihena sokari vatala kwe vachima hoya hoya
1: Lucide vengi seti vara di Mozambique vaiwa nongonoko bungi de ku va chendelwa ngo tate Paulo Masango chiwote so chaicho karata unini ngako kunene va kambiye kakuna sihena siyilayila singa so siyilayila isilewa iku sa kultura geral sa ntumbunuku ekutaku kuteka nisiteki mbiye kulona maji ngu siyilayila kutala kasona kasingaho kanisizivi ta hombe ngutone totaku mbiye numpodi abelela kambiye kambi tena ki kuni divingu dilewa doko na chiyana kachipamelwe matawa chipamelwa nyama chiyana kuomba chani kuomba mbiya chiyana kuomba mbiya ntao mbiya kaipamelwe matawa ipamelwa nyama porque chipamelwa matawa ingabandeka ntao nguto titako ngutsiwa tichilewa ko non pode kupamela manje kanti ku loko chipamela matawa inabandeka so ke tive tona divingo vangaditumisa vakale vakula kuninga lisima la chibongo chiwa chambiye
0: ngoto nebongene ngokuve didihe ukhamusele kuda vathongo mahanyela badoko kambi ya kambi inaka munhu achinga haiteka kuhichita hawa ngokuve chitambomba ngo tidimita ntumbunuku tidimitatu atiwa

0: munhu tisiningwe lisima mhaka yiwa u yi hanyisa ku cani u yi onisa ku cani
1: ya kunene ta xikuvalisa ku va hi siningi lisima tidimi ta ntumbunuku tidimi ta ntumbunuku ngutihi tidimi ta mame ni tate ku tala ha tolovela ku wona kunene chingweno vaveleki va gondisa ngutungutu ka ku tiyisisa chilungu o mwendo chingiza mwanana atandeka niku lidimi la mami asilizivi lidimi la tate asilizivi khatitshuri purke eto timaha hechidhiyara hechihambukisa vanana vathu vanana vathu chokhata vakokwe khahe vakombi kuva athu vatate hi humela hayi hi velekwa hayi vakoko vawengu vahe entao vananevo va mwaladi divisi purke usongu mhaka ya ku asilizivi lidimi la mami ngumhaka ya ku asilizivi lidimi la tate imagina ditshikudokari ambiye aminosi afa entao mama wa vona afa kha vanzivi koko wawe kha vanzivi kha vakuzimu ni vele kwako kona piyori lidimi kha valizivi loko vachalipwa lidimile va loko i athi hi ziva chilungu hi ziva chingiza tate wathu achibabwata chilungu entao koneho va mwaladi divisi vananevo kha vanamba kuziva amu tate wa wa humelako kona amu vakoko vawe va humelako kona entao va mwalatide divisi entao vachimanana ni vale ku maxaka yawe vana va disprezara purike va bobota lidimi la ku kha va lipwe now so ku ta kokwe i kumveleki wa tate o kumbexana wa mami ne kudoko chilungu kha chizivi ala ku ta bobotisa ku cani ni ntukulu wakwe entao tini lisima ngutu kugondisa mwanana kunku napekela manza guvernu purke guvernu ya tshumelela kansana kula kugondisa tidimi ta ntumbunuku kuve ni disciplina ya tidimi pelemeni xita zona yilewa eto tinene ngutu ja imagina kale tate wangu mama wangu asichiziwi chilungu nichobobota chichupe basi kuchihi chikarato chikwamaneka ni ngondisi kaku ne nuziva chichupe aneni ingondisi kachiziwi chichupe entao ananini kha nchiziwi chilungu taveri tikarata ngutu maxi mwanana yo a yaku achiziva pelemeni chichopi achiziva chithwa achiziva chitonga achiziva kudoko weye mana ngundisi halewo a bobota ngu chitonga o a bobota ngu chithwa ja pelemeni ngundisi lwe anachiziva tokhala a alawa ku wombatiwa entao ja a chichela jangu chilungu entao eto ta maneka ja ti chifasilitara vanana vathu entao tinene ngutu kuva athu va veleki hi gondisa vanana vathu hi gondisa vose para kuva kotse mo ayaku a sixaniseki mwanana wathu
0: madembe insana nkamakolela wa chikoloni maputukezi ma chikhona tidimi tathu vachikhona tidimi ta tiyembwe lingua dukan ina ingava idiwa na moya iwuwa ingava idiwa na mhaka iwa imhaka ku imhunu isiningilisima tidimi tatu
1: ya eto vachimahela kuva mezhu vamana ku hi explorara para kuva loko awu chibobota lidimi laku u tipo usinga wa chilo loko usichizi chilungu loko sichizivi chingiza u tipo singa wa chilo entao kuveni awu unilisima purke u bwabwata lidimi la ditiko lako dako o ubabata lidimi la di doropa di distritu yako enda eto idi manera ya kuexplorara into takuva a maneka lokwa chiona lungu ativeka ngutu hahatsi ukene khande wachilo pure achizivi chilungu enda majili chichope khandi lingwa de kau nechitwa nechitonga khandi lidimila imbwa lidimila ntumbunuko watu porque athu hivanyane vaditiku hivanyane vazona vanganga hifanede kuva hichibwabwata lidimilatu la muhi humela kokona eto tininga lisima kambe ukhalu mumuhuma kokona vaditiku ditizoto kune kune inyambane kuni mashishi kuni khumbana kuni haihai ngukona haka lidimi loko lidimi lisibabwati nedi tikodilewa khadina mbamaneka ka geografia khadina mbaziveka maji loko dichibwabwata lidimilile vana lava kuziwa tukona lo lidimiliwa litangu hai libwabwatwa hai lila kuomba kuchani enta ngukoneho ja kuno ulokalizarwa ukhona libwabwata inyembane kanganga wakukarikari enta uwona ja vaningwa lisima vathu vangangewo ngumhaka ya kona ati chikukala kona haka lidimi
0: sisi insana kambe mhaka ya ku kala madembe ya 1990 amwamusikonali loko chosoko chabwata tidimi ta ntumbunuko uchipekwa angadi chakhala ndi munhu makai
1: iya na verdade kota tichimaheketo nguchani kuchinga chioneka influencer ya nkulunyi wakula kukolonizara por isso nguchaka kwathu mesmo usipe kungulungu uchipe kungungondisi wa lande okhani ungabobwati chichopi ungabobwati chitwa ahaufanele kubobwati chilungu keze atilewa ti hisi tizito khetila kuomba kuchana atilewa tichila kuomba ku ilungu achila kuteka musambiki ense amaha uma provisa de portugal então atilewa kota ninga womba tokhani lidimilini lisima ka ku identifikara nganga enta ngukubwabwata chilungu basi loko vadokoti kota valungu kuva kubwabwata chilungu basi enta automaticamente seria um Portugal perdido em Moçambique enta nguti vangachiti lava e por isso ku vangachiruma vagundisi ku ahawa non pode mwanana babata chichope non pode babata chitwa nechi tenka babata chilungu basi mosti maneka taku intine babata chichope abobata chitwa abobata jano kumu anotikota kuta kuchicha so por uma hora de tempo non è possibile
0: inaka athu kota vatati kota vamami kota vaveliki kota mashaka ya vana na vavamhono injani fanele kuve hichimaha kasi impela vasitimele vachidziva ntumbunuko vachidziva tidimi tiwati kutatu
1: iya kuneni ati hifanela kukuva hichimaha awe tata awalo tate asina lidimi la mwamwakwe asina lidimi la mu ahumela kokona awalo kambe mame asina lidimi la ha avelekwa kokona awe tati ni na umama muvagundisi vokata hantini ngathu vagundisi vokata hantini mwanana achitsula chikolani atsula ja chibwabwata agundisi dungu mani agundisi dungu mami agundisi dungu tati enta athu hini dever yakuva higundisa vanana va akhukha adini pelo menos 3 disciplina aliás não serão 3 né são 3 porque kuni ya chilungu ya nasionali inga oficializaro entao hifanela kukungundisa kuni li la mame la muahumela kukona mame kuni li ahumela kukona tati purika hawona paza muyo talanguti ima hekako va mame va karihidi va gundisa lawe lidi imila tse yata kukona tati lifubisa a si mesmo vanana vaziva solidimila la mame lidimila tate khaliziwe konevo a dominari lujai wa tate então é uma dominação a se perceber o que nepo pela a chiza mame kubabata lidimila mame hantini a dominari de ditiko com mame yuta já tate hale wanane na bobata lidimila mame então alilela kwe lifuvide então nidi tiko da kwe kambi unawona tako lidina fuva porque tinzila totsi tinaya a tseika mami tsi então porque vanana vana vani curiosidade ya kuutisa eh lidimi la tate la kokwe lidimi muni ah lidimi la tate nda kokwe lidimi la mame kasi nda kokwe então vana ziva ni matiko ya ku amuva mela kokona
0: inaka kungawe kuli nitanga uiona kuyina ingawe diona ifana kube mwanana chikhata kugondela tidimiti tatu luka chingavelekwa kula kuwa chikhata ku bobwata na chitumisa tidimiti tatu
1: chiwotiso chiwotsura ngutu chikunilisima tolovela ku uombata ku mwanana yo khasi ziva chilo hila kubobwata nayo nkulu kuxadi ni madoji anu 3 anos entangu yokhati waziva ja mwanana adinga de achihumangu maternidade wala vakugundisa kukhela adinga de achihumangu bersari entao waingisa mwanana entao ngukona hawa kaku mwanana loko uchibabwata akontrolara maso ako akontrolara maso akontrolara chisofu entao repetição ile ima haku ile waingisa kona ati wakasala kuumba tu entao tini lisima ku atinga di adi achihuma ngu maternidade hibabwata lidimi chiwotiso nchikhani chini lisima tingamaheka taku mwanana wako umveleka unteka uyamveka ka zona yaku ne chilungu ne chiani achibobotako mashi aya maneka ni ntu wamwe basi entao mwanana yona mwana takuwa ana uya chichopi chako khachizivi chilungu chako khachizivi chithwa chako khachizivi abobwata lidimi la yulwewa anga ngukuchani ankhatede logwa si isu etotininga facilidade yaku adaptara mwanana entao tetalaveka kuva achinga chihumangutsi aziwa tokhani eyi kasi mame abobata lidimi lo ini kasi tate abobata lidimi lako ini votse vasinge nisekide ditsiku do kari mwanana wa hantini didi mwanana adinga dini ma doji sinau 3 anos entao ani vovo wakwe mwanana yo ahihlamalisile loko hi chibobata nayo abobata chilungu mashi vovo wako achibobota nayo achichida abobota chichopi entao loko awo chila kumbobotisa chichopi ene xa achichide xa abobota chilungu xa hihlama lide kambe ngu intervalo ya kukhayanga swela kuva adaptara kubobota chichopi entao ikati mashi agundi dinkama muni mwanana adinga dindokho muito fácil ku asimilara lidimi entao tini lisima ngutu kuva hi chivagondisa ainda no bersari adinga di non so adinga dindani kama mwakwe wa komunikara ni mwamwakwe mesmo adinga dindani Então, cá na idade, eu cona, ei, só pode ir lá com a de 5 anos, a de 6 anos, o chimarreto já o trazarei.
0: Ombidi hawangu ntamu utapona uchimamu hangu mfumu mkwana kakove kudini tidimi sinu bilingi maneka kwa uchimamu hawa kwa mskolani ina watu wanatiwa tichishega wambangu chani wambangu ku wama mskolani tidimi takufana ni chiputukezi tidimi takufana ni English ni Francis chisi nzisa chikurumeta kakuna kukawo kutilawe kakuna kukawatilawe kanu ku ahawa kanyi sinu bilingi va womangu tsatu wa ntangeli mwendo imveleke mwendo ntangeli wa va ngaragadi educationist kazi taku watilava ukutilava ina ina mpela tindifanele kuti chimaisa kuhalo ngukujani kona tisikurumeto ku vachigonda ensino bilingi
1: iya na verdade ngudithuri tisilaveki kuva ni mahangu tsata kwa pani la kumwanana wangu agundiswa so Chingiza la kumwanana wangu so agundiswa so Francis então tihambanide ne ku ensino ya biologia ne ensino ya matemática então porque eu física porque into inclinação yakwe ayilava ku kone formação yangu ni ilavela ku yitsimbelelana ni biologia ni ilava yitsimbelelana ni desenho ni ilava yitsimbelelana ni matemática nguti ni lava ku formara ka tona mas ta ditiko francês, inglês, espanhol, qualquer. Então, tidimi takuwa tala veka kutotse hitiziva. Porque kukuziva mumwanana wako anu ya emakona. Imagina ama na bolsa mwanana wako. Salilicide kusaula kuso ama formação ya francês. Mas a galoko na tem que ir na Inglaterra, tem que ir na América. Ana bobatisa kuchan. Ana mana dificuldade a homem nos primeiros meses mesmo. Então, tala veca de mau anelo a mina é uma disciplina, seria obrigação, kufana na antidimitado, seria uma obrigação e algo ativa, porque kukuzive mo anutula manguana kadetsiko. Então, tem que kotse haver preparado. Ave preparado com a rambuacho ya nafka tsula, rambuacho ya aonde, sempre já está disponível para falar em qualquer língua. Então, eto isingata kudingana kuva hiche saula. Em resumo, isingata kudingana ku saula, não, porque tidimi lisima la ntumbunu ku watu.
0: Inaka ngumatsimbelela yawa. Kutave khona kukana kana takuti ngatsuka mangwana wa masiko isihana chichupe isihana chitwa isihana mwendo timbi tidimi titanto munoko
1: ya loko na verdade tisi gondisi kota ningaomba ni miganga yathu yina maneka isina lisima hipwide hiwoni imani nyembani muno kama siko nyembani huwa a já a qual nível mundial internos wazi wako nyembani zishe nyembani ngukuchani tikukhela kona hakalidimi intonga ngakhene bela khunyumbani tsungu ngana kanisa kasawo nga bela ngunyumba já ilungu asichizito khene kubela ngunyumbani njani entawo chika a kwa bakhona nyembani entawo ngu tikukele kuningwa dina da provisa de nyembani ngukubela kunyumbani entawo takuwa tini lisima loku hisigondisi tidimitatu tantu mbono ku watu ni babatide no presimple ngu maka ya ni babatide no presimple ngu maka ya kazali kutolovelwa kukugondisa lidimi la mami lidimi la tate loku tate achofa kufuvide ne khakunambaziwa kha vakoko vakwe pior ja kuya bobota lidimi la kuvanana vakhavalizi kulipwa no wenu so familiar himashaka yanu vana vangu nada porque khavazivi kulipwa lidimilo Enta unizona yako ni muhumela kukona tifuvidi, kuna fuvisa toneka. Enta utini lisima kuva higundisa. Hikombela atungutungutu aliashi autoridade do bairro, secretário, que vona bafela kukuva va kombela ka mfumo kuva kugundiswa lisima, kugundiswa litidimi, kuve ni alfabetização. Alfabetização, munhu kama se kuni xikolinya. Xikolinya kumahela kujani ku preparara mwana na yo atsula ensino primário já a de preparado. Então alfabetização seria campo ya kugundisa tidimi ta zona. Mwana na atsula tsheiwa mesmo achitiziva kubala hambu kulera chichopi chitonga achitiziva kulera nikuti unamana taku intonga inchopi khachizivi kulera chichopi chako khachizivi kubala chichopi chako khachizivi kulera chithwa chako isha ula ku defenderisa kuchani lidimi lako usitizivi ntangu talaveka kuziva kulera nikubala lidimi la ntumbunuko wako
0: ngotona enge swakura ndeka na gemeta hawa ngono kuwa kulumba tsikuda mhunu ngave hedi ni tate aminosi mbie kadi fikidi tako hina maneka hechuya ni uumbi ngono hawa hinota hita umomba ngu timbi timhaka titakuna timaheka amuamu kuhanyani kwatu salani
2: chihunga chama hanyela maneni ni tungunuku watu.

O Jana ya o sech gama tirela tikoponi kutani ku inspensão do trabalho. Ilandisa mhaka ya zana ni munhu wa makhumi wa vatiri va koponi yin'we va nga dzaha a gaz, mhaka leyi yiphindaku aka koponi leyi. Ungaluza etelelo wa hunguleki ndzeni ka chikatana.

hi zona hi tshamisela kulebyo loko hi ta sema mani tinsimu ni mabulu hi chaya tinsimu ta vachayi va lomu maprovhinsiya ya Inyambani tshamela leyo ku mungana muyingisi ti tshama na hina hileswaku nga ta tilaya.

0: wazwalisimu ya Domingas na Belita lukuva ku Ohawa akachikhatileci taramba Alberto Langa ni longoloko wa mafambela lumzwitaratweni lezo aka maputsu hitawuya kungakala.
1: Tiveta mafambela switaratwini.
2: Vikela vutomi byako i byava ya kitiko.
3: Hoyo hoyo, inongono kun'wani wa mafambelo manene switaratwini wu kongoma ku va hi pumba timhangu lomu ka switarato swa hina. Nongonoko wu nga mavokweni ya Alberto Langa loyi a kombisaka. Namuntlha hi lava ku vulavula hi ya riqingho hi 31 a vulavulaka hi ku fambisa mimovha na hi phuzili leswi swi potswisanaka, kumbe hambi wena u fambaka hi minenge na wu potswile kumbe ku dakwa. Nakona hi lava ku tiva leswaku i byala liyalisiwaka

0: now.
1: Uta ikuma hakunene vya ya kushawala watuale. Hakunene alitza kutena. Zali sima. Kuvi ukomba shaka hakunene unavona watuale. Kuvi vashukubala vakuma kuvi vakombela chukela. Kombela amunyu. Vastoza kubata ulala na mani. Lesaku. Akuvi hewa watuale. Shukati zinyingi. Zitamselo kuvi vakuma zonti. Kambi. Lava nga vana vazitiva ku awhlayisi ka vana kutani kuma timolo leswaku swa koteka kuma mani wukarhi dedani wukarhi a hlayisa 10 ka vana kambe 10 ka vana va nga swi koti ku hlayisa mun'we ntsena leswo bya xikuvalisa hi ta vi na hi nga se rilela ku ya ka Gaza ya ka Maputsi hi kongoma kutsongwani ya ximoyo drop in hi ya rhamba Jalek Gibson Musense Makolokoto Africa Ndambara lina Kutani ku alisimule li kumaka disku li ganga kiramba kuganga kivita Ndambara linda Uchenjile ki mbili na atla walo wangi Makolokoto Africa Toda vanava funde

khenga kukhwatseleki kutani u tlhari ku khwatseleki ka ku ve mufundhisi a humele moyeni swikhati swinyingi hina vanhu vantshwa hi nga ka hi nga swi tivi kambe loko va yi kona lava kalana lavaya va swi kota ku hlola va ku leswi a swa hi swa ku kholwa Thomas Chauke a li kokwana wa mungana a nga ku byele xihundla kambe loko a li wa wena swinyingi u nga fanele ku u swi tiva kambe wena wa hi ku na kokwana londzola loko ve u gondza tinyingi u bula naye u hlondzola u hlola a ku na u ta ve u kula na u tlharihile kambe va kona lava nga na vakokwana va kala ku va nga va nyikile nsima.

loko kokwananga humulange anzi nga ta karateke zwa muti ku ndzi wa tave ni chihlowu laha ndzi nga ta wutisa kona swin'wanti leswi kumeka ku swi xikarhato ka siku gin'we ni gin'wana ku laha Thomas Chauke ka u change lake xikarhi lexi nga le ka mayanoit ni 40 iyo minuti sana na sangu vana lava kalaka va nga yingisi vana lava va lawulaka tontle tindlela ta ku ve va gondzisiwa kambe leswi va mahaku a hi swona swi fambelanaka ni ku rhandza ka vabyali lohi young p Stephen Sambo ka ta mapas young p ka ma ka ma ka u China sana na sangu le dodo la gitambatuni e bairo li va nge hinya posa kwalomu dropeni ke nyambani.

0: Perjaka wa Radio Mosambik ni hlamula kusukela tseni ashkan kisu shema kuplani shunza shan jongwe ni kulumu shunza nkulu gaza mailan kubake ibula kandukuru kulungu shunza shema darla ya vusiku nina mrabu wa inalana dweke muyanzale atavula vitu ni kuentiru mundo au lanzaku ya la sela lipelili
1: opelili kumina David Fernando Mabot
0: Bamabot interu mundo lo lanzaku
1: amina ni mshavisi wala makuplani
0: kanteru lo lanzaku wa bara kusunguni khal kumbe lembe mon
1: ya nsimule khal
0: unbale manga kina ulanza
1: ni 23 years
0: ka 23 years le inkwayo inshini swo hlangana kana swona leswi ku tsakisaka leswi swi nga swizathu kambe ka ntirho wa wena
1: ben nzeni ka ntirho unge swinge yelunga khangana swikarhato ne le ntirho maji komu nga ntirho wa mina andi nthangana swo swikarhato na zama ndlela ya ku ni kota swi kotaka ndzanza swi tsandzaka
0: I kusikala ka malembe lawo ya ndzhaku a wu ta na wu tirha ni wusiku kumbe u tolovela ku hantla u pfala
1: malembe ndzhaku a swi nga ni vevukeli ku ni tirha ni wusiku mari sweswi hi nga ni yo magezi a kota ku hi tirha ndi ni wusiku manje hi ni limiti la minkarhi ya hina mayelana ni ntwanano ya hina la mirikato
0: mi tolovela ku huma ka mama
1: a mid semana hi telela ku huma vhinti mahora se a fin semana jola ku mama ma 23
0: kambe hi swi swikarhato mi hlangana kuna swona siku ni siku
1: ya swikarhato hi hlangana na swona siku rin'wana rin'wana ni nga vula ku hi hlangana swikarhato a hi hlangana swikarhato ku va ka ni ndzawulo ya maphorisa va jikajika hambiloko va li kola va pimisaka ku va hi mayela swa ku biha va chava ku vona ndzawulo ya maphorisa
0: kambe mailano ni vanhu lava va yamukela ku hi lava ku rhandza ngopfu ku ta nkarhini wa vusiku hi vulavula hi majongwani a swi ku endla leswaku va nga tshuka siku rin'wana handle u pfala
1: naa a swi ni endli ku ni nga ni ka ni pfala hi kumaka munhu njhe swi ni vaka ndloko ku ni ndzawulo ya maphorisa ma vonelela ya ku pfala ka hina ku fambisana ni nkamba loyi hi nga bula.

0: i vona na leswaku va kune binary vulavula leswaku va vacha a majongwane nakona kuni nkama ku pfala
1: eh na nkama ku pfala ndi ya ikulu limit le nga bula ni va makwawa mbe loko va ko va swina le ku tlanga hi senile hi tsemerise mhaka ya nkama
0: eh vanwani vanwanyane va tsuka vacha va ku tirha no vusiku hi ku sala loko va tirha vusiku ku ndlava ta ku na vanhu ku va pfilela yini wena ke u yamukeriwa njhani hi xitshunguko ka ntirho wa wena
1: ka ntirho wa mina ni khomana na vona swo a ku na problem
0: va ku nyika ndhambu kambe ku ndlava va tshukaku va nga tirhi hi ku vona va ku ha vusiku hina hi nge tirhi ni vusiku hi ku hi nkarhi wa ku etlela kambe hi ku hela ka vhiko ta va kuma va busy va xisa na va tlanga i swini leswi u nga vulaka swona mayelana ni leswi malaku min'wanyana min'wanyana a ti tirhelana hambi ngopfungopfu ni vusiku
1: a ku tirha ni vusiku njhe hi mina ni nga vula swa ku ku ni vantage ku kama lowa makwavo va ekelaka van'wanyani ni van'wanyani swi kumaka ngezi swa ni vantage makambu va manyingi vanhu se va ekelile kasi wo tiyiselaka ngezi swi na vantage nyana hikuva rhongwa nga koka nga le rhandzi la tsakisa ni norma xi loko u yekela ni swi na michumu yi ekelile
0: i vona lana wa tshuka u phendzula ku u ta gweva kumbe mati nkarhi lowu pfulaka wona
1: mapawu ma ti nga mali hi mpfulaka yo
0: kambe mayelana ni matirhelo lava ya vusiku a ku na yin'wana mitirho lowu landzaka yona yi nga ku endlaku ku phendzula kumbe ku na ku ya masin'wini a vona hi kona lomu ku ni tindhawu tin'wani ti rimiwaku van'wani va endla swibulokwani a wu tshuki u landza yin'wana mitirho
1: mina ni na ya masin'wini ni na olariya a olariya i seritoki loko la ku ku ni nkama wa ku phendzula se ni muma wa ha kosikile wa pfuka ku lomu kama wa through or u ya zama leswi u kotaka swoka nkarhi ora loko u hisa swa costa ku cisa
0: kambe ko ka olariya leyi loko u phendzula swa ku vevukela
1: ya matirhelo hi laha ya maolariya lama tikaka hi ntanga purike nje hi mina ni na tirha xiport hinkwaswo swi no hakela se ku tshuka swi endla ngezi a tshovela ku a humi swona
0: hi swona u lana a barakeni u karhi u xavisa kambe u phendzula u ya olariya ku ni ntirho wun'we wu endlaku siku rin'wana rin'wanyana swa ku a fika u lava madaka lama tirhisaku tanihi samende la kona la ku bindzula a swibulokwani kumbe mu endla ku hinkwaswo siku ra nini
1: na ku ni siku la ku u landza madaka le valeni ni masiku ya ku a hi vezi njhe hi mina ni nga ni mitirho ya sini ya siniya ni mali swa ku ku ni vafana se va baketelaka se ku ni nkama wa ku se ni famba laha tihunyi ni famba ni lava tihunyi ni yeve i kona hi noche ni ku alaa madaka ni lava movha u khemela madaka malisinya maji masiku ya ku leha vo baka vafana maolari anguveni
0: leswaku va ni vanhu lava tirhaka na vona i vanhu va ngani
1: na va bexikatirhi sempre baza ni mali nyana ni va vita ni tiva gama ntirho lowu ni nga va rhuma vo hangala se ni sani tivona ya swi ni swi kota
0: ka ntirho lowu taka na wo endla u i swini swi endla u nga swi kuma u kume ku ti pfuna hi ndlela ya ko
1: epa ni nga vula swa ku nakona ni akili swa ko a yinki ni swin'wana swa lamutini na kota ku swi tlhawukanyisa
0: kambe ku ni lava hingisaku va chavaku ku landza mintirho ku hambanahambana ka yona i swini leswi navelaka ku va byela swona
1: ya na tshemba swa ku va va nyiki njhe hi ndlela ya nkoveni ya maolariya van'wanyani a va yi landzi ku tiva ku mintirho liya ya karhata se hambiloko yi karhata mintirho na ku nga na ntirho wun'wana lowu ngo fanele ku endla a swi sizi nchumu ku pfuka u tshama loku pfuka u tshama ndlela hi leti u kula kona kasi njhe hi mina asini merikadiseni a negosi a nga koka u nga swiswa ku ya karhata se na ku na mvumeti hi nkarhi wun'wanyana se na ku nga na mvumeti hi nkarhi wun'wana loko ku nga tiyiseli u nga swi tsukula wa vona
0: hi swona kumbe ku ni swin'wana u navelaka ku swiengetela u ka a nga vutisanga
1: na a ku na swin'wanyana ku khensa loko ni kumi ni ku ni fikile njhe hi ndlela ya radio leswaku hi ta dyondzisa ni swin'wanyana Ja, na mina loko nini swiko ni nga phazama nda kombela rivalelo.
0: Tswane cancel go fusinene ri karla na ibula mbela no ni student matirala ya ofu siku nya mhle ibula ke kusukela a xikane ke susha ngozeni a xifundza xa Ntjongweni lomo xifundza nkulukasa nokona klubi ndzula ke no komisa mina Roshtino Botela.

ekupangala taka mesle yenyemol kachakatleche zile ko change ga Kimberland lokati Kabulov engeteli Philip Monter ga Vivian lokwata ko Amor Dwech tukwen ga ngam sambike kuna unyenge u change kam ga mashula ambalo ko ngega ginene yola he ayolo ka hunene lege gichai wako kambi ula ku mahungu matakula amatsakisi loko mo wala wala na mranza mangiseti wena wona nanzi wena nga u thonzulusa ka siku manzi ko kunga hi wena ulu wako ula zwako change ku skila ku radio Mozambique genzi khumbile xa ndzi zwako chikwanzi chicha mahanyela vali a wona no kala ku tira ava mulavi loyi nhanyana wale ka hunwini kwalomu provinsi ya Nyembani Angelina Mavi alawana wa kuchawa kutira awamanoma kwa kumba anga mulavi loko nga zwi usitwa zwa ka u tira akutira vawolo kuya ka mfumo ka avawolo kuya hofisi loko u vuka u khoma chikomo chitiya mandleni itirwa lo.

Angava one kuva nona vur zama zama kwa kurenzeveta mrunza mangiseti leswaku kulava tindlela leti ti kumeka kuna tikarata kambe le chekala kinga la yele ka uchenjile ga njili na mavi vale mukhomeni mboxa mati ehla ta tsika ku yiva hi chikona ku tshama na mbula na hi loko swi kombe ku ve mu va rhumela ka vukarhi lava kotaka ku ve va swi twa ku laya kasi hakunani wa cinca a mabela wena wa ha ti lunghisela ku teka kula swaku a wa ku kala ku tirha a wu mu lavi wa makokakumba a madayanyoka a wu mu lavi kambe lava va swi ringisileku va za ku bayisa ka swona ku ve va etlhelweni ka loyi a kalaka a nga swi koti ku tirha hanya hi mafoleya hlaza wula timbangi mafoleya hlaza nakona swikhati swinyingi etlela ni mabota sati loyi hanya ku kombela kambe a cikala ku tsakisa ka swontlhi leswi leswaku swikhati swinyingi a tsika ni xikola na kwini kumi nuna kambe nuna loyi a komba bya hava kambe chalisima loko kumana swikhwatsi leswi a ku na kuku kutani valungu va le nokaitati wa tlhela wa tigondzela u hlayisa vana va wena laha vuyelo a wu laha ku leswaku i navela ku tlhelela kaya legi change ga lamugalumu ka malembe ya 1995 loyi i sat mungu wa vasati vambirhi va Peter Tinet alakanya ku iwa hina vuyelo na Asha.

Nahina hetisile tolo kula vuyelwa mu vavasati vambirhi va Petatinet mun'wana kuwa hi Shamila lava kunene va nga hi xipandzi kambe xa tawaku wa chaya halakanya ku Petatinet loyi i wa hi n'wana Ematinet na yena muchayi kuloni kambe mhaka leyi ya ku ve ku pfumaleka ku tirha kutani ku vavanuna va karhi va nga swi koti ku tirha a swi vuli ku hi vona ntsena va kona va ka mamani kambe vanhunyana lava va danisaka vatswala hikwalaho ka ku ka va nga swi koti ku tirha hi le ka umahora ni 23 minute xitshimbisile ku swi ta ku uma ni 30 ku ta ve longoloko wa ta magelamanene lama lavaka ku ve kunani mabikiwa magelamanene lama lavaka ku ve ku lunghisela hi ku tiva ku swi mayisiwa ku yini watsika u teka sikela ni munyu u chelomu ka salada ka leswo swi ta komba ku a wu si buva ku ve u tiva ku tirha kambe a ku buva loko swi kha ti swi nyinga hi tanga ku kala ku swi lava ku gondza ku laha kutani ku tsandza vatswali leswi swi vuliwaku laha hi titi xava loko a ta ku xikandzarinya

kota matimu mawula ku anga kona byala kumoya anga tshovele abubutsa zwontle leswi izwimahaku amandzuku wa kona swi ta ve ni tshovela kota kula ka titi xixava aleswa karata swi na amandzuku wa siku hileswaku zwontle leswi zwimahaku nyamuhla u swi tsandzeka kumahala ka vatswari alakanya kuma ndzuku wa siku ku swi lava u ta kombela vana va wena ku va kumahela u nga va nga swi koti kutani ku va ku chepeta hambi ku ve kunene hi tindlela ta ku hambanahambana u swi kota ku ve u swi hakela hikwalaho matimu manyingi ma wulaka kutani ku matimu ma wulaka leswaku u nga mahi mun'wana leswi ku nga navele ku ve va kumahela mandziku le ka mora ni 29 minutes ndzeni ka xikhatana ta va ku chiketisela alongoloko wa tamagela manene

mavela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela. Dana hi ndlela yinene ku kota u va ni

0: Mwingiseti wa kujandreka hoyo hoyo. Hina wene ni kusikuja na mwingisha tani ishihena loko kuchasa wavubiji ni kupinda hiwavumune kunongolo kwa madela ni vutomi jinene kuvaa hikubuisela ingwana nshoko maka le hiko la kayone hinga ni kudumba le shakuta kuma kupfuneka vutongu ni jwaku kaleti ya lana kani madela hambi kushaisa avutomi jiva jinene. Na shilitanu na mwincha hii chela hii vani nchaji yata madela manene le hinga ni kudumba kale shaku wa ijimuka ikusa hivi na hineku mingwana minongoloko. Ikanela ha mamana Ruti lweyi anyela kashi engele shisha madela manene kushipirita na shaku kaji kola shifunja nkulu Maputo. Na mwisha ana hine kuvaa hibula ile tiela naka ni madela ya munu lwei aanyaka ni mavadri ya tensao. Imavadri lawa hintolo vetu makajataka ava kuluva vanu ni kuva makajata avanu lava vangani mishi kambe aisha ile shaku lava ngwana avange makumi kutani iko la kaleso ifanekela ka hinkwesu kuva yingela tamadela manene ku vanu lava va hanyaka ni matshamela lawa. Dokodela hoyo hoyo kani mambu loko swikota ni kona munhla kuva na hine
1: na usheni na kensa loko muni rambili nyamusha akuva hita bula swin'we hikola ka madlelo ya lava vangani amavabyi lawa ya tinsawu inkomu.
0: Kutlangela hine hi mbilu loko swi koti ku va u tshinxekela ku hine ku hi tlhavukanyisa hi nhloko mhaka leyi. A mavabyi ya tensao hi lawa ma kazataka vanhu tanihi laha hi hlayekaka ni nswaku na ku ni ni a maencela ya ku kazi mayelana ni madela lawa ma fanekelaka ku va ma landziwa kutani hi jula ku va hi tiva ha wena leswaku a madela manene ku vanhu lava hanyaka ni tensao a nga va wa.
1: Ilani tiva ku kone amavabyi lawa ya tensao hi lawa ma tikombekisaka hi laka ku a muzimbeni ka hina a nga dya hina loko hi dya minchumu leyi kalaka yi nga linene yi endlaka leswaku a nga dya hina yi nga circular ban ya loko ngati yi nga circular ban yi endla leswaku a mbilu yi ba hi ntamu a loko mbilu yi ba hi ntamu yi buyisa ama leswi vange ma-complications lawa ma endlaka leswaku a ku hefemulela ka munhu ku va henhla. Se hikwalaho ya khutaziwa leswaku a munhu a fanele ku dya swakudya leswi swi nga ta endla leswaku a mavabyi lawa ya tensawu kumbe mabaxara or leswaku hi kutsongokutsongo ma nyamalala ka muzimba wa hina. A nchumu lexikulu lexi xi endlaka leswaku a matensawu ya hina ma khwela kwala ka swakudya i munyu. I xa ku sungula loko hi dya minchumu leyi nga ni munyu wa wunyingi kumbe hi dya a minchumu leyi nga ni a wulombe van'wani va li i chukela kumbe van'wani va phuza madzala kumbe va phuza amasumu lawa ma handziwaku hi wulombe la liyingi hi lawa ma endlaku leswaku a mavabyi lawa ya tinsawu kambe hi nga ma kuma or li nga khwela. Kambe ku ni swakudya leswaku kambe hi khutaziwaku leswaku munhu tenge hi dya swona leswaku a muzimba wa hina u tirha khwati hi titwa hi li khwati i swinyingi leswi hi fanelaka ku dya hi nga sungula kumbe hi khanela hi maverdura ka maverdura wihi na wihi u talanga kumbe matsawu kumbe nyangana kumbe makhofu ni hi khutaziwa kambe ku dya a mafruta xifresh kasi lawa nga ya ku hi makuma na mali fresh kumbe ya ka maprocessariwanga kumbe loko hi li na wu kaya hi nga makhaya ka misinya loko hi nga na misinya kaya hi nga makuma lomu mabazara va ma xavisaka mapurisa ku ya antswa hi nga vulavula hi tibanana malaranja hi nga ga kambe leswi vange mavirita malegumi xilani hi kuma ku ma fejanvedi hi kuma masenora hi nga ga khutaziwa ku ga afejan se ni ga tinyama ku laveka hi ntamu leswaku hi ga a tihlampfi kumbe hi ga mafurangu ni maperu hi vita ra ku ga amakarni vermelha.
0: Hayi ni hi fanekela ku va hi trema nyama leyi chiwaka karni vermelha swi ku fana ni nyama ya homu.
1: Amakarni vermelha ya tiva hileswaku ma ni ama kundawula kumbe ma substansa kumbe michumu leyi yi endlaku swaku a loko hi dya hi ku hi mpimo wa wunyingi or hi dya ngopfu swendla ku leswaku amzimbo wa hina u nga vi khwati a swi vuli leswaku nyama yangu ya humu ya vabyisana kambe loko hi dya hi ku izaverara durante nkarhi wa wunyingi swa endla leswaku amzimbo wa hina u fika lani ka ku u nga tirhi khwati hikwalaho ka ku tala ka ma-substance lawa ma nga ma kumaka lani ka nyama leyo ivuri swi hi khutaziwa ku ta mukuga makarini vhermela kuti hi wona lawa ma endle leswaku amzimba u funciona ra khwati.
0: Hi tshuka hi yingela leswaku a munhu loyi a nga ni tensawu a fanekela ku va a nga di ampunga, a nga di mazhumana, a nga di makhokho hi swone kumba hi swone.
1: Hi swone ku fanele ku va ampunga wa dya kambe ku ni mpunga wa specific lowu a fanelaka ku dya wona leswi va nge hi lowu wa integral. Ku ni lowun'wanyana loko u famba lomu mabazarani switolo va xavisaka wa wu kuma mpunga lowu wa specific ka vanhu lava ra vanhu lava va nga ni ya mavabyi lava matesana lowu va nge marriage integral. Integral hikuva u pfumbiwile a ngawu lama substance lawa ma endlaka leswaku loko a munhu a ni mavabyi wa tinsawu a ga li endla leswaku tinsawu la yena li khwela a nga dya mpunga lowu a nga cinca kumbe hi masa kumbe a ga leswin'wanyana va nge i ma avheya swa masereyali swa ku gwala masin'wini hi swona leswi hi khutazaka swona leswaku munhu a ga a seni ka timanga ni makhokho ya tiveka n'we swa ku a timanga kumbe makhokho naswona swivuliwa leswi swa ku swi ni a magurdura enda normalmente loko makaya ka hina hi sweka a michumu hi chela timanga hi ni toloveti ku chela timanga hi ntsengo wa wunyingi diferenti ka loko hi tirhisa mafurha man'wanyana hikwalaho loko u tata timanga u tlhela u teka makhokho u chela u endla leswaku a magurdura lawa ya ku kala ma nga li manene ka muzimba wa hina ma kumeka hi ntsengo hi ntawu ndawu hi swona leswaku hi khutazaka leswaku bodi yi gasa timanga kambe yi fanela ku dya hi ntsengo wa wutsongo swinene i kambe nuwa ya kosendalo leswaku u zhunta timanga u tlhela u zhunta ni makhokho kwala ka ndhawu ya yin'wi kusa a magurudula lawa ma endleka na ma kumeka na mali manyingi swinene.
0: Mayelano ni kafe hambi hi cane hi yingela leswaku a munhu loyi a nga ni tensawu a nga fanekeli ku va a nwa leswi bitri kumbe swin'wana leswi swa muhlovo wa ntimanyana leswiya u nga hlaya yini mayelana na swona.
1: Hi tlhelela ka cana futhi ya a munhu loyi a nga ni mavabyi ya matensawu wa tsimbisiwa ku phuza cana leri va nge xapretu leli lingane a makamba ya cana lawa ya ntima hikusa ka mahati va ka makamba ya cana lawa ku ni ma-substance lawa va nge makafeyina lawa loko u ma khweva ma endlaka leswaku a mbilu ya wena yi ba hi ntamu endawu loyi a nga ni matensawu a nga khutaziwi kumbe ku phuza cana leri la ntima kumbe makafe hikwalaho ka timhaka leto a fanela ku phuza a maxaverdi lawa ya ku chela mapulanta poda chela jambalakati poda peta kambala bomu ni mapulanta man'wanyana hi ku yandzwa lawa ma endlaka leswaku loko munhu a phuza ma endla swaku tinsawu la yena libasara kumbe li kumeka lile khwati a makafiye ni maxaprito a ma kosengadi.
0: Leswi ku tsimbisiwa ka swin'wana kutani ka madela ya munhu loyi a nga ni mavabyi lawa ya tinsawu kutani u nyika mavonelo ya leswi swi nga tirhisiwaka ku va ku siviwa leswi tsimbisiwaka. Mayelani ta mitlangu ya ku tiyisa miri a munhu loyi wa leletiwa kumbe a nga leletiwi ku landza mitlangu ya ku tiyisa miri hikusa swi tiva hinkwaswo leswaku loko u tsutsuma leswiya a mbilu ya ku hi leyi baka ku tlulisa mpimo hi liyini hi mitlangu ya ku tiyisa miri.
1: Mitlangu ya ku tiyisa miri hi leyi khutaziwaka ka hinkwenu na vanhu leswaku hi pratikara de acordo ka kondisawu lamun'wana ni mun'wanyana lani hi vulavulaka hi lava va matisawu va khutaziwa a ku va hamba ma-exercise physical a le ka ku va landza madiyeta yi nga madyeli lamanene leswaku muzimba wu famba khwazi wa pfumala kambe ku a munhu a nga hamba makaminyada durante ni sududiya o loko li chona u talanga nkama lowu nga ta vona swaku hi wihi lowu u mu darelaka leswaku a hamba makaminyada leswaku a xitimulara muzimba wa yena leswaku u funcionala khwazi swi nga endla loko a hamba ka ku sungula a titwa a karhalile kumbe mbilu ya yena yi ba hi ntamu hikusa yi ta ve yi khambela ku sungula kambe a khutaziwa leswaku ikutongo kutongo kada dianga tavya hamba maize sisila wa mzimbono ta ya utolovela uva upule kashifuwa shena lisho kuluka famba ngatiti akara lili principalmente la vangani mapezi ya manyingi kuriki mvapanela akupumba pezi la wana lisho kumzimbo ukontinuara ufunsiona rafazi kisa munu be angani mapezi ya manyingi atela vini matensao alta aku esumula kaya na kuluka kunene ntao imkutaza lisho ku ambi maize sisi fiziku lisho ku mapezi matakota kubashara kumbata kota atitua ku esumula kwazi
0: Hishone, mazitu ya vugamu minchati ule ungasiela ka havanu la vava anyakani mavajilao?
1: Asa kutungula ilesa ku inkuwa vula vangani mavajilao kumbilinda wakala kubange fishti wa shoku vana wana kambe batitwa mzibenka wana vanga titu kazi luku vala kuhusumula vangani madifikultadi wakuta zuwale shoku wafumba shibesela ilesa nga kustui ilesa kwa watapima amtimu wa mbili ya wana ingali shoku vangani jenate sangu vata jiva shoku ambili ya wana ibisa kazi ibon kumba ibon ilesa kuluku va ambili ashikambelu lesho vadoko dela vata vani kama konseji ya lishu vangata enja shona ikola kama jeli nikola kama konsulta kusakunda waku tenki waveni makontroli mensali nda usha kutaziwa lishu wafumba shibendele ikona lomu vangata kumama orientasyon ya mkwasu lishu wafanela uko enja shona tani kontroli latensyon kumbini ikola kama jeli
0: kanima msunene mazitu ya lisima ikola kawone mwingi seti wezu atakapfuneka hiku ingela anongolokulu wa radio
1: mko
0: Kunene hishinge lili leshaku leshikulu kuyantwiseni kama hanyela loko ulinitensao ikula visisa madela. Shani sima ikuva utolovela a kudaleshi shingani potasio, calcio, ama fibra na unomati intrengolo jingana kami juwaku ni kuva ulanja mintlangu ya kutisa mish. Loko hikanela hidropotasio, ningasungula hikusha leshaku jone, Jiseketela matijela manene ya mbilu. Jipuna mbilu.

makalavatla, matamara, malaranja, swilalasi, melau ni swin'wana leswi yelanaka ni mihandzu hambi hi leswi swa masimu ku fana ni swa matravu. Leswo u nga swi kuma ku na byala. Loko u swi kota, dana mamurangu, mamirtilo, maamora ni maframbuweza. I mihandzu leyo leyi mi endlaka leswaku ku engetelana a mafurha ya lisima emirini ni ku bekisa leswaku swirho swa ku swi nga hantli swi kazala. Ku vonelela a makilo ya mirhi waku naswona swi ni lisima a ku va mafurha ma nga ku kazati. Swin'wana swi nga ku pfunaka i ku da xinyalana, ku da mabeteraba, makofu, tifeijão. U nwa leti lebyi nga ni calcio lebyi hi khanelika byone ku sunguleni byi tiyisaka a misiha. Tinhlampfi ni tinyama ta ku kala ti nga na mafurha hi ntamu naswona swi nga ku pfuna. U nga byivali ku ya mahlweni hi ku da swa le masin'wini. Mavitamina ni mafibra swi kolani. Swi ta basisa mirhi waku ni ku tiyisa swinene. Dzimuka leswaku loko u tolovela ku da munyu hi ku tlulisa mpimo, vutomi byaku byi nga ta vaka matshamela manene.

0: lebyi I vugamu bya nongonoko wa tamadela ni vutomi byinene wa siku ra namuntlha lani hi khaneliki hi letelanaka ni madela manene ku vanhu lava hanyaka ni tensawu mawaku loko wone u tlhasi hi tindlela tinene ta vuyingiseti mawaku loko u yamukeli mazritu ya ntlhazi yezu mamana Ruth Mandlati mayelano ni nhlokomhaka ya siku loko lwantamu emahlweni ku yi bekisa vhiki byi taka hi ta tlhela hi va na wene
1: madela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tiveka ta makumelo ya vutomi byinene hikwalaho ka madela dana hi ndlela yinene ku kota u va ni vutomi byinene
2: Shakuga za Msambiki leka umawara ni 46 minutes kunene bongeli mrenza mengi set alakanya ku igumisili nzimane to change na ulola hi tingana ti kumeka kuka vatswali loko vana vanga hi kulandza ndlela leyi va lava ku yona kutani ku xiva kabye armandi nyita tatatisa lah akutswala

Lohi Jules ya jagale kama singi lomo inyambani Amale chuba chino ngana chona chupoko ke Loko nzinga ina wena ama kungu nzima hakuma nyingi kambi loko uhima njene Shahaba.

0: majaha yakagaza laho lachimanganinitheni ga Mr Bawul kuva ta ku xisoti xa mina xi ni vangela maguwa tikweni ga Mosambiki murhandza mingiseteli ka 2 horas.
1: Radio Mosambique, Inhambane.
0: Kunene ka hlokumhaka ya hina ya suka nyamuntlha kota toloveto loko xikala xikhati xikhwatsi lexi hi lava ku tiva leswaku inaka i fanelo kutani ku bya koteka ku ve dadani muni a kumeka a hi ni vasati vambirhi kutani vanharhu kota ndlela ya ku ve xikwatisa a hanyela ga tiku ga hina ga Mosambiki na ku nga hi kona ko xikota leswikulu waku swa ku vavasati vanyingi ku hundza a vavanuna inaka lexi nguve xi xigel xi mahaku kutani ku xi faneleke ku ve xi mahiwa kasi ku ve a vavanuna va hi kutani ku wasati bya vhumeleka bya koteka ku ve a hlengela sanuna wakwe ni van'wani kutani ni mun'wani wasati ke leswo kasi ku ve a lamulela a lekelela a van'wani vavasati leswaku vavasati vanyingi a ku hundza vavanuna hi xihi xikarhati xi nga kona na ku hi yihi nga kona mfanelo ka wanuna kasi ku ve a hi ni mun'wani wasati leyi yona yi nga hlokomhaka ya dukadukisano a ka suka nyamuntlha a hlaya hina murhandza mingiseti yi ta ve yi hambene na leyi hi tivaka masiku hi lava ku wingisa khwatsi i 86 ta phinda 86 79 59 167 hi ta phinda 86 79 59 167 hi yona nhlayo ya hina na wula leswi a kona muyingiseti wa ku sangula a hi khwenetaku ka siku leka nyamuhla alo
2: awuxeni
0: hi bula na mani
2: na Elias Andre Zandamela amarakweni kola tlhelweni ka complex roger
0: kunene a hlokumhaka hi leyi bya fanela ku ve hakunene a wanuna kutani wasati a hi ni nuna wakwe kambe a vhumela ku ve a hlengela ni mun'wani wasati hi le rhandzu kambe kota ndlela na kona ya ku ve a ku hunguleka xikarhati lexi xa ku ve vavasati va hi vanyingi lomu tikweni ka hina loko hi cuka hi tumunuku lowu u nga ha byona tikweni ka hina
2: ya loko hi ta nghena mhakeni leyi ya ku a wanuna wa fanela ku va a teka a vavasati vambirhi kumbe vanharhu hi ntumbuluko wa vakokwani va hina hi ku tala ka vona a wanuna a teka vasati vambirhi vanharhu a va a tshama na vona a va yakela tiyindlu lani ku ni yindlu lahani ku ni yindlu lahani ku ni yindlu
0: iswa
2: loko byi pelile kumbe hi le mikama yin'wani hi siku a ya ka lweyi kumbe masiku mambirhi ya ka lweyi masiku mambirhi a ka lweya hi leswi a va yencisa xiswona khale maji hi ka matshamelo ya sweswi